0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Okay.

0: Wala silang masabi yung Radio Update kapay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Update kasi ang lupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: The time now on FMR. It's 9:02.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Maabot na ang 519,825 kabugos nga parauma ngayon para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pangisda ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipan pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatuho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinahanglan nga informasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproposal barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseson pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon rehistrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 ug hini nga stasyon.

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
5: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
5: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
5: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
5: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
5: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
5: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
5: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
5: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na.
6: Mag-DTX 500!
5: DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra
5: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500!
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM.
9: Somebody said when you play this song, all the girls will go loca.
8: Loca.
9: All the girls will go loca.
8: Loca.
9: All the girls will go loca.
8: Loca.
9: Somebody said when you play this song, all the girls will go loca.
8: Loca.
9: All the girls will go loca.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Bumaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Madalas po ba ninyong marinig ang salitang body clock o circadian rhythm? Ito po yung oras ng pagtulog at pagising. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kung ano ito at ano ba ang purpose nito at ang masamang epekto kapag ito ay nawala ng kontrol. Kasama ko si Doc Farlan Sindak na mag-uulat sa inyo tungkol sa pagpapayaman ng kalusugan at ito ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Maraming salamat, Sir Ted.
5: Yes.
6: Ayan, ang circadian rhythm po o ang body clock ay nangyayari sa katawan sa loob ng 24 oras.
5: Mm-hmm.
6: Ito yung nagbibigay hudyat sa katawan natin na, huy, matulog ka na.
5: Nako.
6: At ito yung nagsasabi na, gising na, bangon na, tama na yung tulog mo. Ayan. Mm-hmm. Subalit may mga kondisyon na nakakasira sa rhythm na ito.
5: Mm-hmm.
6: Kung kaya may mga taong nagkakaroon ng problema sa kanilang sleeping pattern, for example na lang, Sir Ted, mm-hmm, ito yung insomnia na tinatawag.
5: Uh-huh.
6: At ang malaking factor kung bakit nagkakaganito, Sir Ted, ay ang mga free radicals. At ito yung sumisira sa rhythm na ito, no?
5: Nako.
6: Kaya, dapat may sapat kang antioxidant sa katawan. So, uguliing uminom po ng DTX 500 at Mighty C upang mapangalagaan ang normal na takbo ng iyong body clock.
5: Di ba normal talaga na inaantok tayo? Di ba? Lalo na sa gabi. Tapos, gigising ka sa umaga. Dahil ba yan sa circadian rhythm?
6: Yes, Sir Ted.
5: Maliban sa sleep and wake cycle, Doc Far, ano pa bang mga proseso ang nangyayari sa tuwing gagana ang circadian rhythm?
6: Maliban sa pagkaantok, nagbibigay din ito ng signal sa iba pang body process.
5: Mm-hmm.
6: Gaya na lamang ng pagbagal ng paghinga, ng pulse rate at pagbaba ng blood pressure.
5: Okay.
6: At sa madaling salita, Sir Ted, piniprepare nito ang state of rest ng katawan natin.
5: Galing.
6: O yung simpleng pahinga. At sa panahon na ang ating katawan ay nasa resting period, dito mangyayari ang tinatawag nating autophagy o ang self-repairing mechanism ng katawan. At kailangan natin ang antioxidant na makukuha sa DTX 500 upang mapabilis ang autophagy na tinatawag. Ganon din ang Mighty C na nagpapatas naman ng glutathione sa ating katawan.
3: DTX 500!
7: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: So, the more you sleep, the more you let yourself heal. So, ganun pala yun, Doc Far.
6: Yes, Sir Ted. Ang problema lang, may disadvantage naman.
5: Aba?
6: Pag na-disturb ang circadian rhythm ng katawan.
5: Uy.
6: Dahil, naglalabas ito ng sobra-sobrang free radicals na nakakasira ng ating selula.
5: Mm-hmm.
6: Dahil, pagising tayo, nagdidiman ang ating katawan ng extra glucose upang gawing energy.
5: Mm-hmm, tama.
6: Pero, kasabay naman ito ang pag-produce ng sobra-sobrang free radicals na maaaring humantong sa oxidative stress na pwedeng maging dahilan ng mga malulubhang karamdaman na kagaya ng cancer, diabetes, sakit sa puso at marami pang iba. Kaya mag-DTX 500 at Mighty C upang maiwasan ang mga itong sakit at mapapanatiling balansi pa ang circadian rhythm.
5: So kaya nga ako, Doc Far, palaging magandang gising ko eh. Kasi araw-araw akong naka-DTX 500 at Mighty C. Nagkakaroon ako ng good quality sleep of 8 to 10 hours. Take note po ha, ayon sa mga eksperto, ang labis na pagpupuyat sa gabi ay nagpapabilis ng pagtanda at manghihina ng katawan.
6: Tama ka talaga dyan, Sir Ted.
5: Mm-mm.
6: At saka, napapansin natin na yung mga taong palaging puyat, sila yung may mga mahihina ang immune system. Kasi nga, hindi nabigyan ng opportunity ang kanilang katawan na magpahinga at i-repair ang sarili nito. Kaya sa DTX 500 at Mighty C, hindi lang hihimbing ang tulog mo, kundi gaganda pa ang quality ng tulog mo. Sarap talaga matulog, Sir Ted.
5: Oo nga, mukhang inaantok na rin ako eh. Yan po mga ka-DTX 500 at Mighty C Health Listener. Abay, bawas-bawasan ang pagpuyat ha para makaiwas sa sakit at uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Abay, Doc Far ha, gumaganda pa lalo gising ko after ko magkape ng DTX Coffee Mix.
6: Siyempre, Sir Ted, mayaman kasi sa antioxidant ang DTX Coffee Mix eh.
5: Exactly. Yan lang po muna sa ngayon, mga masugid naming tagapakinig. Ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland, Sindak ay nagsasabing
5: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
3: DJX 500.
1: Ako si Peter. Nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500. Health Alert. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
3: Mag-DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar.
5: Sugar cane extract.
3: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
3: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.

0: Wala silang masabi, ang radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. At ang radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: The time now on FMR. It's 10:02.

0: Tay, ngayon na ba?
1: Bukas, no pangatsaro, multaking asopatam.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Karuyang baghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA finder bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ngan magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
8: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Polycotton, semencha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Hinton Gold Coffee Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
6: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
7: Magdulot ng enerhiya,
6: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
6: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
6: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki
6: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Sa
2: bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
2: patotoo,
9: karanasan,
2: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom
2: at paggamit
9: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
9: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
2: Kuya Boy!
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang adibo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
11: Hello po.
10: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
11: Ako si John Lester.
10: John Lester, okay po. Ano po bang maipaglilingkod ni Kuya Boy kay John Lester?
11: Tatanong ko lang po sana kung saan po pwede makabili sa...
10: Saan po?
11: Sa Orani, Batanbo.
10: John Lester, okay. Taga saan si John Lester?
11: Taga Mindoro po.
10: Okay, taga Mindoro. Okay. Okay, wait lang ha. Taga Mindoro. Okay. Ilang taon na si John Lester?
11: 24 po.
10: Okay, 24. Saan mo yung saan yung tinatanong mo kung saan mabibili yung ating rice coffee sa?
11: Sa konta ng Orani, Batanbo.
10: Saan po?
11: Bataan po.
10: Bataan.
11: Apo.
10: Bataan. Wait lang ha. Sa Bataan, makabibili tayo ng ating rice coffee sa Balanga, Dinalupihan. Doon tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Pero dyan sa sinasabi mong lugar, posibleng nga meron na dyan ang ating rice coffee. Wala pa lang sa akin yung listahan. Pero ang alam ko, meron na po sa lahat ng mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Pakitanong-tanong na lang po, Sir John Lester, yung ating po namang rice coffee doon po sa inyo pong lugar. At hanapin po natin lang yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tapos nasa kulay gintong dilaw na karton, 10 sachet po yung laman. Okay?
11: Okay po.
10: Okay, tapos balitaan mo ako kung nakabili ka ng ating rice coffee, tawagan mo akong muli. Okay?
11: Okay po.
10: Okay na? Yun lang?
11: Okay po.
10: Sige, maraming salamat. Thank you.
11: Salamat po.
10: Thank you very much, John Lester.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin na tayo pinapapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Kawayan Isabela, tayo pinapapakinggan dyan sa DWDYAM 1107 kHz. Maraming salamat po naman. And maligayang pakikinig kay Sir Edison. Maraming salamat sa mga taga-Kawayan Isabela. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir. Good afternoon po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po ito?
1: Marites po.
0: Ano po pangalan?
1: Marites po.
0: Marites.
1: Pinatin po ako din. Yes, sir.
0: Taga saan po?
1: Poblasyon po.
0: Poblasyon?
1: Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur.
0: Libmanan, Camarines Sur. Alright. Okay. Nanay Marites, kumusta na ang pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay, Kuya Boy.
0: Okay, yung pag-iinom ng ating rice coffee. Very good po yun. At,
1: active po.
0: Tama po yun. Very good. At sana po ay patuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, dire-diretso po tabi, sir.
0: Dire-diretso.
1: Sir, po. Re-request ko sa emo. The most requested by. May kami, sir, Pampa-Beauty.
0: Pampa-Beauty. Okay.
1: Yes, sir. Okay.
0: Po. Sabon. Wala po bang sabon dyan sa Libmanan?
1: Yes, sir. Sa Libmanan drug po. Kaya na po kami naghahanap po.
0: Sa Libmanan? Sa Libmanan,
1: yes,
0: po.
1: Yes,
0: ano pong, ano, Libmanan drugstore lang po kayo nagtanong?
1: Iyo po, sir. Ano nga yan? Sadirin mo po yan.
0: galing. At Nanay Marites, sa ibang mga butika po meron naman. Butika Tiama, Socio Supermart, Destra Pharmacy, yes, the generics pharmacy, Christy, Libmanan Trading, Libmanan Speedwell Drug, Connie Supermart, Gian Store, Drug Care Pharmacy. Teka lang ha, titingnan natin kung saan tayo pwedeng makabili ng ating rice, sabon. Diyan po naman sa ano, diyan po naman sa Libmanan. Okay. Wait lang ha, at titingnan natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating po namang sabon. Diyan po naman sa Libmanan, Camarines Sur. Wait lang ha, at hinahanap ko lang yung listahan. Libmanan, wait. Libmanan Drugstore.
1: Papo.
0: Oh, diyan po sa Libmanan Drugstore. Meron wala na, naubusan na po diyan.
1: Apat na po kami mga bakal. May pig-request lang po ako sa luwas. Hindi po may pig-request.
0: Ah, naubusan na sa Libmanan ng sabon. Okay po. Sige po nang. So naubusan na ng sabon diyan sa Libmanan. Sige. Sige, sige. Sasabihan po natin yung ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa Libmanan. Okay?
1: Sir, sabi ko po nabi, ning ano po ito pong capsule.
0: Yung capsule? Okay, sige po. Sige po. Noted po yun, noted po yun. At sasabihin po natin yan sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Libmanan Drugstore ng ating po namang sabon at ng ating capsule. Okay po?
1: Sir, pwede mong nalakang sir, hindi siya muya sa Libmanan, naramihon.
0: Ano po yun?
1: Pero kung mag-ano din sa mo,
0: sis. Mag?
1: Yes, sir. Pag-igdi mo uminsan.
0: Opo, mapupuntahan po dyan ng ating mga deliveries. Dadalhan po dyan sa inyo.
1: Gusto ko, sir. Kamu po, kay Banay ka.
0: Hayaan po ninyo at mangyayari po yun kapag tayo po ay nagawi dyan sa inyo. Kapag wala nang mga ginagawa tayo dito at pupunta tayo dyan.
1: Ibang karami yun po. Nakabot po nga kamang lusina.
0: Oo,
1: so,
0: nga.
1: So, kung gisip, papadangog ka kasi, rahihaling atong kapli. Mahalo yung manisip sa ulit ka.
0: Okay. Sige, no problem po. No problem po, nanay. Nanay Marites. Kung pupunta ako dyan, papaisnakin mo ako niyan.
1: Natong.
0: Si Natong na maguta.
1: Ang bangot,
0: tabangungo.
1: Si
0: Aram. Na agong. Lang siram. Okay.
1: Siram.
0: Lang siram sana. Okay, so sige po nanay, iyan po ninyo at gagawin po.
1: Baka naman
0: kasi pag nakita niyo ako, hindi na kayo makinig at hindi na kayo uminom ng rice coffee. Ha? Di ba? Kasi sasabihin niyo, ang pangit naman ni Kuya Boy.
1: Sinabon nga ni kami, sir.
0: Ha?
1: May nagandaan radio, amay pa.
0: Ha?
1: Ano ito na nga? Anong dano radio na gagana? Kung mahulog na, di ko lang ako sa karton. Parang yung mga kami sa Tuwal Tido, bakit magmahang kami ni Angelada?
0: Oo, wala.
1: Kung gusto pa si Tuwal Tido, gano'n kami sa Tuwal Tido.
0: Wala pa naman girlfriend si Kuya Boy.
1: Ay, bugong tasin. Sabi mo na mga ibigin si Ayunus ka.
0: Ha?
1: Sabi mo 27 years old.
0: Oo nga.
1: Sabi mo na kung Angelada, mga 40 years old na si Kuya Boy.
0: 27 years old noong 1991.
1: baka
0: Tagalib man ang magiging swerte ko niyan.
1: Ha? Tuninong din din. Tuninong.
0: Amay hirap niyan, di baka makapangasawa ko diyan.
1: Tsaka
0: sa pagmamahal.
1: Mahirap
0: na baka. Baka kapag pumunta ako dyan, eh, hindi na ako makauwi.
1: Ito po,
0: okay. Sige ba? Ha?
1: Sabi ko bang kapita na muli. Kakagagawan. Pagbeta mo, ugmati. Magagid na ito, ugmati. Iyon ba, sir?
0: Tama yun.
1: Pagayon na nga, kapitagod mo, sir.
0: Tama yun. Sige. Anyway. Hana, anyway, sasabihin po natin yun sa atin po naman mga deliveries para madalhan po dyan sa inyo.
1: Ay, sir, yun po. Okay? Sa kasir, yun, sir.
0: Okay.
1: Ang Facebook kasi po, Marie Agnes Torrejas.
0: Agnes Torrejas. Yes,
1: sir. Patlak sa ka. Sino po, sir?
0: Kayo po ba in-ad-friend nyo na po ba yung ating Facebook account? Yun nga po, i-ad-friend nyo po yung Facebook account natin, yung Rice Brand.
1: Opo.
0: Hanapin po ninyo yun, Rice Brand. Para... Oo, nandun. Oo, nandun.
1: Malamitan ko na yung sir, duwa mong butano.
0: Aray.
1: Prada. Yan.
0: Akala ko kung ano.
1: Ito po, brown.
0: Okay. Sige, okay. So, okay. Sige po, Nanay Marites, maraming salamat po. Okay po. Noted po yun. Maraming salamat. Thank you very much po, Nanay. Thank you. Maraming salamat. Si Nanay Marites. In love na sa boses ni Kuya Boy. Maghunos dili ka, Nanay Marites. Sabi nga yan, wag. Wag mong subukan. Anyway, Nanay Marites, maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. And again, tayo po'y napapakinggan din dyan po sa... Live tayo dyan sa 94.5 FMR Kamsur. Goa, Kamarinesur. At kasama natin dyan ang Poging Pogi, Boy Tisoy, na si Sunny Boy. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Tayo po'y napapakinggan din sa, dyan po sa Kawayan Isabela. DWNDFM 88.5 Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyo. And sabi ni Sir Edison Falafox, napapakinggan din tayo sa Get Radio Apps. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Tawag po ninyo ang inyo namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating balado doon at 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan. Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Pas po, Pas Kirinya ng Tabog Karamuan Camarinesur.
0: Pas ng Karamuan Camarinesur. Okay po. Nanay Pas, ilang taon na po kayo?
1: 63.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Pas?
1: Dati po, kaso po din nga nag-dead and deliver sa ano, sa Karamuan, sa TGP. Dahil po kami nabakal.
0: TGP Karamuan?
1: TGP po Karamuan. Wala po silang ano.
0: Wala na ng ating wala? Rice coffee? Naubusan na po?
1: Naubusan na po sila. Matagal na mga 3 months siguro o 4.
0: Ah, matagal na. Wala, opo, na, wala na po ng ating rice coffee. Sige po nanay, at sasabihin po natin ito sa ating po namang mga deliveries at para po naman malagyan po dyan ng ating po namang rice coffee sa inyo po namang lugar. Dyan po sa ano sa TGP Karamoan. Matagal na kayong, pero matagal na sana po kayong umiinom ng ating rice coffee.
1: Mga ano pa lang po na ubos namin, mga 5 piraso pa po, 5 box pa lang.
0: 5 box pa lang ng rice coffee. So, ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Pas, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Kasi maganda po, Kuya Boy, ano, yung tuloy-tuloy ang pag-ano, pagdumi, araw-araw, maging hawa. Saka nawawala po yung mga, ano, yung mga sakit ng kasukasuan.
0: Tama, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Tama po 'yon. So,
1: opo. Maganda
0: sa pakiramdam. Opo. So, nanay, ano po yung ano po bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee diyan po sa bahay po ninyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung asawa po ninyo. Ano naman po yung ano na naitulong ng ating rice coffee sa asawa po ninyo?
1: Yung ano po daw, yung bumibilog dun sa ano niya sa tiyan, na wala po yung sumasakit sa tiyan niya sa may bandang ano, sa may sikmura. Nawala po yun, nawala.
0: Nawala po yun. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po. Apo.
1: May itatanong po ako, kasi yung anak ko, may sakit na depression po, matagal na po, 2012.
0: Tama.
1: Pwede po kasi uminom ng ano niya, ano yung rice coffee po?
0: Pwede po nanay. At isa po kasi sa nagiging problema kapag nagkakaroon tayo ng depression ay yung hindi tayo makatulog, tama?
1: Opo, yan. Ganun po ang ano niya.
0: Opo. Isa po yon sa nakakapagpalala ng depression. So, mas maigi po na painumin po natin ang ating rice coffee dahil kilala po ang ating rice coffee, isa po sa mga nagagawa po nito sa kalusugan ng isang tao ay yung pagandahin po yung tulog ng isang tao. So, maigi po nanay na painumin niyo po araw-araw. Dapat po mga dalawa, tatlo, apat, lima, kahit po ilan. Mas maigi po na mas marami, painumin po natin siya ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito sa araw-araw po niyang kalagayan para po naman makatulog po siya kasi isa po sa nagpapalala ng kondisyon na ganyan ay yung hindi po nakakatulog. So yung pong ating rice coffee ay makakatulong po kung ito po ay araw-araw po nating iinumin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, ganun po. Din pala. Inong ano po, yung 10 years old, pwede po uminom niya?
0: Pwede po nanay. 2 taon na taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee.
1: Ay, ganun. Kuya Boy, thank you.
0: Yes, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, 2 taong gulang pataas. Pwede na po yan.
1: Ay, thank you very much, Kuya Boy. Mabuhay ka.
0: Yes, maraming salamat po.
1: Hintayin na lang po namin yung ano, yung deliver sa TGP.
0: Yes po nanay, at sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries para po ay makapag-deliver po dyan sa inyo yung ating po naman mga deliveries para makapagpatuloy na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Sige po. Thank you very much, Kuya Boy.
0: Yes, maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you very, very much.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating naman ang kwentuhan, kwentuhan kalusugan na pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan. Sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po sa ating programa, ito na po yung pagkakataon na yun na tayo po ay magkausap at maibahagi po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento tungkol po naman sa ating po namang produkto. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan. Tawag na po!

0: 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po naman sa ating programa. At tayo po ay magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palatuntunan. Sa lahat po naman ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Available po yung ating po namang produkto, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Esperanza Ramos po, si sir.
0: Esperanza. Okay po. Taga saan po si Nanay Esperanza?
1: Dito sa Rojas to, sa Isabela.
0: Rojas City, Capiz?
1: Tanong ko lang po, sir, kung saan mabibili ang rice ko dito sa Rojas po.
0: Rojas, Capiz, o
1: Rojas, Isabela po.
0: Ah, Isabela. Rojas, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Esperanza?
1: 65 years old po.
0: Ilan po?
1: 65, sir.
0: 65. Okay po. Nanay, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Lagi po ako nakikinig dito sa discussion ng DIY, sir.
0: Okay. Diyan po sa Isabela. Ah, Isabela. Okay po. Isabela. Sa Isabela po, nanay, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Ay, malayo, sir. Wala po pala dito sa Rojas. Ay, nagtatanong ako sa mga...
0: Ay, naputol, sayang. Na nagtatanong si nanay sa mga butika, mga pharmacy. Sige po, nanay, noted po yun. Sasabihin po natin ito sa ating po namang deliveries para malagyan po dyan sa inyo sa Rojas, Isabela, ng ating po namang rice coffee. Noted po yun, nanay Esperanza. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako, Kuya Boy, October, naglaboratory ako sa ikang laboratory.

0: ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
3: Maupay atak na sinirangan Visayas ng Siyadada ng Tacloban. Live kita yan ang nagkikita na Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Kaupo rito ang bugos sa puwara sa PRTV News. Si Makuno Aliogoy nga natin ipapadangat ang mga presko ng magpasong ang mga natisya. Yan ang oras nga na aton ng Laray Uluhan. Haton siyahan nga headline na plano nga pag-petition o kun petition for bail ni Representative Romualda sa kaso nga plunder si legal sumalaha IBP Leyte. Insidente in Panmosila eskwelahan kaya papaimbisigaran hin mahugot. Abre man nga sumpa na itong kapulisan nga media again patapo dito na hepe han PROA. Nga namo na itong mga Laray Uluhan. Masunod naman ito na aton mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya yan ang oras plano itong kampo ni late Representative Martin Romualda sa magpetisyon nga matugutan itong sandigan bayan nga makapagpiyansa hakaso nga plunder nga usa naman nga non-bailable kaysa nasod mahitulot itong kabugati ni pero sumalaha IBP late nga katungo din sa nga ginakusaran nga magpiyansa ilabi na kundi rin madigun itong ebidensya. In itong pinakaligal nga remedyo para itong maginakusaran itong kaso nga legal nga nahailarong naman itong balaw din nakadepend hindi naman liwati niya interpretasyon itong korte. Una na ginmalatumot ang kampo ni Romualdez ng Oreb Basaran nga hindi rin makusog itong ebidensya kontra kan Romualdez sanglit kumpiyansa hira nga magpa kung mapapawaray sala itong kongresista. Arangkada! Nanawagan naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng Tingog Representative Judas Idrea Gobyerno para ng mga bitad nga magsisiguradong katalwasan ng mga eskwelahan na bugos sa nasod. Kataliwan din itong pinakabagong school mass shooting na natabuha Banga National High School naging kamatayan tulang estudyante. Sumala ka na si Idrea nga diri ni Angay nga matabuha mga eskwelahan nga unta ino sa mga pinakatalwas ng lugar ang kinanglanon ng mga ninaksyon na diri la kung may da natatabo. Nababaraka mga gudinidog o kung nakakabaraka mga gudinidog dugang pa niya si Dresanit may doon ang mga nahadlo kakada tagsa nga nasulo rito ang ira mga anak eskulahan nga kung susumahan ng panuin mga barongan madisiplina diri maaksidente. Mahito ko din inanawagin niya si Dresanit mahugot ng investigasyon na pagdeterminar ko na itong angay buhaton ang mga sugarin ng insidente ang may sabutan itong sirkumstansya o kung kasaysan ng gunman agod pa pagbatunon itong mga angay pa pagbatunon. Ini na ito nagkatulong ang school shooting nasod yan ang atuwi nga tikang matabuhasan o sengan Zamboanga nga kumuha ng sumatotal 8 nga kinabuhi hin mga estudyante.

0: Samtang, abre naman nga sumpahan itong kapulisan ng media. Again, patapod itong hepehan PROA. At itong report ni Jay Barion.
1: Gintagan ni doon ni Police Regional Director Office Aide, Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio ang kaimportansyahan abre na komunikasyon ng paghatag hinpatas nga tratamento ha mga miyembro han local media na makakuhahin mga impormasyon tika nga sakto nga legal nga proseso. Ha katatapos pala nga meet and greet ha Pro Aid Multipurpose Hall ha Paluleyte, ginpahayag ni Cardinio nga waray sadang likayan o itaguhan pulisya ha media kundi lugod importante nga ikonsiderar dako ang kontribusyon ng papelhan mga mamamahayag ilabi hapag sa publiko hin mga impormasyon hin panhitabo. Inikataliwan hin pira nga reklamo kontra hin pira nga police commanders sa maungadapit nga ito inagruruhaduha paghatag hin mga impormasyon o datos sa media. Sumalapakan Cardinio nga kinhanglan siguruhon han mga public information officer han PNP na may da good access at media kun maarohin mga reports ngan eksakto nga datos. Pero kinhanglan nga may pabilin ngan maprotektaran ang katungod ngan pangilalaanhan mga akusado ngan biktima ilabi kun usa minor de edad ngan iba pa nga sensitibo nga mga kaso. Ipinagimanggudaw hapagtago o diri paghatag hin impormasyon inagriresulta inihin information gap ngan nagdudulot hin diri komprehensibo nga public reporting. Pero ginhangyuhan opisyal ang mga mamamahayag nga usahay intindihon liwat hira din diri malilikayan nga may dagud pira nga restrictions itunhugot na ginpapadulot ngan diri dayon makakahatag hin mga datos ilabi na kun sensitibo ang kaso, minor de edad ang suspect ng biktima, ngan kun ongoing itong investigasyon. Igin panawagan ni Cardinio ang mga public information officers ng PNP, nga kinhanglan taganhin patas ang access to information and media, ngan likayan ang pagkakaadahin favoritism nga makakaguba ha reputasyon ngan imahihan departamento. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Samtang mutian ng Pilipinas 2028 summer at iging pakilala na ha publiko. At itong report ni Jay Barion.
1: Ipinagihan bugos ng organizing team ha pangungunan ni Jose Marie Lauzon, local director ha mutian ng Pilipinas summer 2026. Didan Sabado, iging pakilala na ang kandidata na magiging representante han Eastern Visayas region na nakatalaan niya mutian ng Pilipinas 2026 na pagbubuhaton ha Playtime Fuel Oil Center ha San Juan City yan ang Oktubre 14, 2026. Inihimutyan ng Summer 2026 Kisha Hani Navales Panis San Paranas. Aminado hi Panis nga pinakasyahan higayon nga iya igre-representar ang Rehiyon 8 ha National Stage sa prestigyoso nga beauty pageant iyan ang tuig. Salit mahugot yan itong ginihimo nga preparasyon tikang ha pasarela, question and answer o Q&A, styling and makeup ngan iba pa. Diri man may kakalirong nga may pressure pero confident ang kandidata ngan papaniguruhan nga makuha ang titulo ngan makahatag hindungog. Waray naman malikayin nga maging emosyonal han proud parent ni Panis tungod hiton hulos sini nga pagsuporta ha career han anak. Manunumduman nga Panis inusa nga beauty queen ngan title holder como Miss Pintados 2022 ngan first runner up han Miss Universe Philippines Tacloban 2025. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! School Safety Ordinance sa siyudad ng Tacloban, naging duduso itong pirang ang mga konsehal at itong kadugangan nga report ni Jay Barion.
1: Ginduduso hin pirang nga konsehales sa siyudad ng Tacloban nga magkaada ng School Safety Ordinance ang nga tanan nga pampublikongan pribadong eskwelahan. Ini nga kapugnan nga di rin otro mahitabo ang mga insidente ng panusilha eskwelahan. Buti watini nga igpahamtang ang siyudad nga magkaada ng sistema pansiguridad pitad para hiton managmit nga pagresponde ha oras in emergency sing hitabo sa kubhan mga eskwelahan. Nakapailarum ha maong ang provision ang school safety plans, pagbuhat ng safety drills, ngan hugot o pagbantay, ngan pagrikopohan mga igindidiring armas, ngan hingadiban, sugat man pagtudlokin 100 meter safe school zone. Ginproponer han tulo ng mga konsehales ngira John Bagulaya, konsehal Eric De Vaira, o konsehal Jerry Uy, nga amay tun panguna nga authorhan na sabi nga proposed ordinance. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Samtang Pacific Partnership 2026 formal naman nga gintikangan kanina din yatak Loban City. At itong report ni Dan Kirk Riquez.
2: Formal na nga nagtikang yan nga adlaw ang programa nga Pacific Partnership 2026 dito at Loban City Convention Center o kung Astrodome. Presente hining aktibidad ang Command Master Chief and Pacific Partnership 2026 kay Eric Zimmerman. Mga representante tika nga magkatradilain nga nasod sugad ang Pilipinas, USA, Canada, United Kingdom, Japan, Germany nga New Zealand. Pati nagihapon ni Mayor Alfred Romualdez Hansud ng Tacloban. Hanaging pamahayag ni Zimmerman inging pasamwa kini ang importansya han pag-implementar hini nga programa. Inimanggod na aktibidad in nagpapakita lahan maupay nga relasyon ng Pilipinas kaya na ibang mga nasod na kundiin haoras in panginginahanglan in permianda magpadangat in bulig. Dugang pa ni Zimmerman nga hapira kaadlaw nga anira rayon in magdudumarahirahin magkatrinilain nga aktibidad nga tuha mga komunidad sugad nala hinapagdumarahin mga outreach programs, paghimuhin mga infrastruktura ng mga kabulig na komunidad, mga seminars, nga damo pang iba. Pero ang mga proyekto nga hihimuon han grupo inigi-implementar han norte nga dapit, han syudad ng Tacloban. Dan Kirk Riquez, Arangkada Balita.
3: Arangkada Police Report.
2: Masla ka presuhanan usang high-valued individual mahuman ini mapalitanin usang pakete hin ginaaligar shabu haginhimo nga anti-illegal drugs operation na han elemento han station drug enforcement unit han Katarman Municipal Police Station na kaupod ang Provincial Intelligence Unit han Northern Samar Police Provincial Office ngan PDA Regional Office 8 dito ha barangay Makagtas Katarman Northern Samar. Ang suspect ang kilala kan alias si Boy 34 anyos waray trabaho ng residentehan mao nga bungto. Sumalahan Chief of Police han Katarman Municipal Police Station nga labot laha na palit sa suspect in may dapat nakuha iya posisyon nga pira pa nga pakete hin ginaaligar shabu by bust money nga di ba pa nga gamit. Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan shabu in ginbaba na bana nga 3.9 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 26,520 kapesos. Hi alias Iboy in gindarangad tuwa Katarman ng Municipal Police Station na parahan saktong nga disposisyon nga iniin nakatalaan o matubang hin kaangayan nga kaso. Dan Kirk Riquez, Arangkada Balita.
0: Sa atuas monsoon kung hangin na bagat itang nakakaapekte na katundan nga dapit ang Southern Luzon. Maitugod din in magkakamayadan o sayang nga madampog nga kalangitan nga mayadala mga puro-puro nga paguran ng Palawan, Occidental Mindoro ng Oriental Mindoro. Samtang ang Metro Manila nga di ba naman nga dapit ang nasa din magkakamayadan o sayang nga madampog nga kalangitan nga mayadala mga puro-puro nga mga paguran dara naman ni itong epektohan localized thunderstorms. Salamat po na yung kabugusan na nato mga notisya ng oras para itong kadugangan niya may impormasyon nga magpasyong ang mga balita. Bisitala ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng DRTV. Pwede niyo ma-download itong FMR app, App Store ng Play Store. Magkikita nito na Arangkada YouTube, search lang DRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na nato mga pinakabagong mga videos. Panangaran ng bugos ng Puwersa ng Pure TV News si Mako Noel Yoga. Damong salamat mo pingatak na yung tanangan. Masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Goodbye.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: FM Radio, the vibes
7: and the facts.

You're still tuning in to your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip. This is 100.7 FM Marta Clubin. Ang lupet. Hindi ako sigurado sa sasabihin ko. But anyway, kumusta mga ka-vibes? No? Happy, happy Monday sa ating lahat. It's September 21, 2026. Ako, patapos na. Grabe no, parang kakasimula pa lang yung September. Pero we're almost there. We're almost there. Sasweldo din tayo, yun pala no. Yun pala yung habol. But anyway, magandang hapon sa ating lahat. Happy Monday po. Nako, medyo pagod-pagod pa tayo ngayon kasi sobrang nag-enjoy kami ni DJ Jaja Melon kagabi hosting the Mayor's Night 2026 at Haro Leyte. Maraming salamat sa LGU ng Haro for inviting us to host the Mayor's Night. It's three times na. Every year kami ni DJ Jaja Melon for 3 years straight ang nag-host ng Mayor's Night. At ang saya ng Orange and Lemons kagabi, no? Maraming salamat. Pagoda Festival, ba't kinakailangan ilaban natin to? Sabi nga ng Tarshi, di ba, kapit lang sa ngalan ng pera. Anyway, 10 minutes before 2 in the afternoon, mga ka-vibes. But I guess oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day.

Dear Papi Abicado, pwede bang maging selfish ako kahit ngayong araw lang? Mahal ko siya at alam kong may iba na siyang pinipili. Alam kong hindi na ako dapat nakikiagaw

siyang bumalik sa akin, baka kayanin ko. Ang sakit sabihin, papi, pero hindi ko na hinihingi na piliin niya ako. Ang hinihingi ko lang, huwag niya akong tuluyang iwan. Kahit konti lang, kahit patago, kahit hindi buong buo. Kasi paano mo nga ba bibitawan ang taong minahal mo ng buong buo kapag ang kapalit ng pagbitaw ay isang buhay na wala na siya? Nagmamahal. Ang isang taong mas gustong maging sekreto kaysa maging alaala. Kim. Ay, sakit na ang sakit nun. Ang sakit ng sulat ni Kim, no? Na he would rather settle na maging kabet, na maging sekreto at patago. Wag lang mawala yung taong mahal niya. Diba? He's willing na hindi siya mayroong maging priority. Wag lang mawala yung taong mahal niya. It's more like of begging, no? Of begging someone to stay. It's more like settling sa isang sitwasyon na alam mong hindi mo deserve. But you're left with no choice but to settle with that kind of situation kasi akala mo, kasi sa naiisip mo na hindi ka mabubuhay na wala siya. Have you been there, mga ka-vibes? Like, you're very much willing to get to beg, magmakaawa, lumuhod, para lang hindi iwan. You're very much willing to settle to a situation na you know you don't deserve in the very first place. Pero wala eh. You just have to. Kasi that's the only choice you have just for that person to stay. Na kahit masakit, na kahit alam mong hindi mo deserve, pipiliin at pipiliin mo yon dahil takot kang tuluyan siyang mawala. Takot kang tuluyang maging alaala na lamang para sa kanya. 6 minutes before 2 in the afternoon, kung may advice tayo para kay ating Unsent Story Sender, you send it sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Marta Clubet. We'll be right back for more, but here's Khalil Ramos. Mga katanungan na ng mga taong hindi pinipili. Mga katanungan ng mga taong nagmamakaawa na piliin kung ako ba siya.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
0: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!

0: Polycopter, Samanchak, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas.
1: Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
10: Easy.

0: I'm still stuck on you.
1: FM Radio, the vibes
2: and the facts.

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

248 mga ka-vibes. That was Tahanan by Alman Yung. Nag-press kasama niyo pa rin ang yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Playing your favorite music hits. Dito lang mo yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Balik tayo sa ating Unsent Story Sender, no? Na si Kim. Na si Kim who's very much willing to settle for less. I must say it's less, diba? Just so you know, just to hold on to that one person na akala niya hindi siya mabubuhay kung wala siya. Diba? I mean, no judgment at all. No judgment at all. Because at some point in our life, we end up bargaining just for that one person to stay. Diba? Maaaring hindi ganong level kay Kim. But aminin natin, mga ka-vibes, no? That we, at some point in our life, we end up bargaining. Na parang, promise, wag mo akong iwan. Gagawin ko to. Diba? Kaya kong isakripisyo ang lahat ng to para lang sa'yo. Diba? It's always kind of normal to bargain a lot of things to the person that we love. Diba? Nagkakaiba lang sa kung anong level ng bargaining ang ating kayang gawin. Diba? Like, ako, kaya kong bumiyahe ng pagkalayo-layo every month just to see you. Huwag mo lang akong iwan. Diba? Kaya kong bitawan ang bisyong ganito. Huwag mo lang akong iwan. Diba? Kaya hindi kahusga-husga yung mga ganitong bagay para lang sa taong gusto natin kapitan. Kasi diba, kapag mahal natin ang isang tao, minsan handa tayong tanggapin kahit yung pagmamahal na kaunti, patago at hindi sigurado. Basta wag lang siyang mawala. Just don't leave. Pero tandaan natin or come to see, diba? Pero like at some point in our life, tignan din natin na marirealize natin sa huli na huwag nating gawing kapalit ng pagmamahal ang sarili nating dignidad. Diba? At some point, minsan, late natin nare-realize yan. Ako, late ko yung nare-realize na grabe pala. Grabe pala yung ginawa ko dati na hinayaan ko lang gawin niya sa akin yun. Because we're too blinded of what we feel that time, di ba? Hindi mo alam mo, Kim, hindi mo kinakailangan pumayag na maging kabit para lang manatili siya. Hindi mo kailangang tanggapin ang kalahating pagmamahal dahil natatakot kang mawalan ng buong tao. Di ba? Kasi, minsan we're very much willing to accept half-baked love because we're too insecure enough. Yung nasa isip natin, kapag hinayaan natin mawala yung taong ito, wala nang taong magmamahal sa atin. We're too afraid na mawala yung taong yon. Kaya as much as possible, we're very much willing to settle kung ano lamang yung pagmamahal na kaya nilang ibigay. Pero hindi yung totoo. Maaaring mawalan ka ng taong minamahal ngayon, pero hindi yung totoo na walang magmamahal sa'yo pabalik. Diba, darating at darating yung pagkakataon na may taong tatanggap at ibibigay yung same level of love na binibigay mo sa kanila. Kasi kung gusto kanyang piliin, Kim, hayaan mong piliin kanya ng malaya at buong buo. At kung hindi niya kayang gawin yon, it might be painful, pero baka kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng taong mahal natin ay meant to stay. Diba? Ngayon, huwag mo munang tanungin kung paano mo siya mapapanatili. I guess the better question to ask right now, Kim, is hanggang saan ko kayang mawala ang sarili ko para lang hindi siya mawala. Diba? At sana ang sagot mo ay hindi na. Na hindi mo nahahayaan ang sarili mo na mawala pa para lang manatili ang taong hindi ka naman siguradong mamahalin ka ng buong buo. Diba? Naway yan ang ating maging panata, no, mga ka-vibes. Now, we promise to ourselves, mahirap man, but I hope na maging panata natin na hindi tayo manatili sa isang relasyon na tayo lang ang may gusto. Naway, hindi tayo magmakaawa sa pag-ibig na tira-tira. Naway, hindi tayo manatili sa pag-ibig na hindi sigurado. At naway, piliin nating mahalin ang ating sarili bago ang iba.
Maraming salamat, Kim. A beautiful reminder for all of us that sometimes we have to choose ourselves first. We have to love ourselves in order to receive the love that we deserve, right? This has been Papi Abicado. I'll see you tomorrow.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Please pull it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DJX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DJX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
10: FM Radio, the vibes,
11: ang lupet.
12: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits kasama ang certified papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Susunod na, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
13: This is FM Radio.
14: FM Radio.
13: Favorite music radio.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Mga kasangkayan, bantayi itong libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tugtob alas 4.30 han kulog. An ira clinic na imumuta nga Avenida Veteranos Barangay 23-8 Tacloban City na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton taganin atensyonan aton lawas kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hang kabutangan niton imo panlawas. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch.
6: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
7: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ako ay Roseli Lindulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika Di Alternativo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: May TC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning May TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa May TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa May TC. Piktibo, jud kaayo.
3: May TC, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga buti. May TC.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
1: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa magkuli ng sakit.
1: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santone Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
2: Ito, Sir Wing. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, di ba, na masisiyahan ka na mapapalusog ka pa.
2: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santone Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santone Plus Coffee ka na! Santone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santone Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City. Matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
2: at Dr. Remilito Uy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
3: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: The time now on FMR. It's 502.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May ba-

0: Maupay ng takna, sinirangan Bisayas ng siyudad Tacloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages sa Narangkad Balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion yan ato nagpapadangat ang mga presko ng magpaso ng notisya na nahikayan bugos ng puwersa han PRTV News Team. Yan ang takna ng haton mga laray. Uluhan!
1: Plano nga pagpetisyon for bail ni Congressman Martin Romualdez hakaso nga plunder. Legal sumalaha IBP Leyte. Insidentihin pan mo sila eskwilahan. Ginpapaimbestigarahan hin mahugot. Abre nga sumpayan ng mga kapulisan nga media. Iginpatapon ni Police Regional Office 8 Regional Director Cardinio. Kandidatahan mo't yan ng Pilipinas 2026, ginpakilala na. Upod hini nga iginpatapod nga papaniguruhan, makuha ang titulo. School Safety Ordinance sa siyudad ng Tacloban, gindudusohin pira nga mga konsihales. Sakripisyon ang kontribusyon ng mga magturot do, ginkilala ha selebrasyon ng National Teachers Month.
0: Arangkada. Haton siya notisya lokal, plano nga pag-petisyon for bail ni Representative Romualdez hakaso nga plunder legal sumala ha IPP Leyte. Aditong detalye hining report kan Don Leandro Chu.
2: Arangkada. Plano ang kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez nga magpetisyon nga tugutan ng Sandigan Bayan nga makapagpiansa hakaso nga plunder. Usan plunder case sa mga non-bailable cases sa nasod tungod itong kabugat ini. Pero sumalaha IBP Leyte, katungod din usang akusado nga magpiansa, labi na kundi rin manigun ito ni Bidensya.
3: Usually, ginihimo ito para preliminary stage, masabtan na itong husgado kung makusog ba itong ebidensya itong prosecution. Now, adat niya ito constitution, constitutional right natin to bail.
2: Inidaot pinakaligal nga remedyo para mga ginaakusaran ng mao nga kaso nga legal gihapon hailarong itong balaod. Nakadepende na daw laliwat ini ha interpretasyon itong korte.
3: Kung makikita nito ng sigado, nga di rin man ngayon makusog itong evidence at prosecution. Kay ano baliwat ito sa nga akusado, naging kihaan, natural di man kita makakasabot dayong kung tinuod ba itong kiha or may binuwa ba o kuan. Dapat diri mag-suffer ito sa akusado na mapriso yung pera katuig kung diri man may papakita at an early stage na maluya ito ni Benicia Prosecution.
2: Una naging malatumot ang kampo ni Romualdez nga waray basihan nga diri makusog ito ni Benicia kontra kan Romualdez sa kumpiyansera nga mapapawaray sala ang kongresista. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Abre nga sumpayan ho pulisya ngan media iginpatapod ni PRO8 Chief Cardinio. Aditong katukiban hining report.
4: Arangkada. Gintagan ni doon ni Police Regional Director Office 8 Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio ang kaimportansya han abre nga komunikasyon ngan paghatag hinpatas nga tratamento ha mga miyembro han local media nga makakuha hin mga impormasyon tika nga sakto nga legal nga proseso. Ha katatapos pala nga meet and greet ha Pro 8 Multipurpose Hall ha Paluleyte, ginpahayag ni Cardinio nga waray sa danglikayan o itago han pulisya ha media kundi lugod importante nga ikonsiderar anda ko ang kontribusyon ngan papelhan mga mamamahayag ilabi hapag sa publiko hin mga impormasyon hin panhitabo ini kataliwan hin pira nga reklamo kontra hin pira nga police commanders sa maong dapit nga ito inagruruhan duha paghatag hin mga impormasyon o datos sa media.
5: Kasi nga nakita ko yung importance ng role ng media sa PNP and even nakita ko yung mga issues nila na raise sa akin na minsan may mga chief of police tayo na ayaw magbigay ng information sa mga media. So sabi ko, that will not happen under my watch.
4: sumalapakan kar ninyo wa kinahanglan siguruhon han mga public information officer han PNP na may da good access at media kung maarohin mga reports ngan eksakto nga datos. Pero kinahanglan nga may pabilin yan maprotektaran ang katungod ngan pangilalaan han mga akusado wan biktima ilabi kun usa minor de edad ngan iba pa nga sensitibo nga mga kaso. Ipinagimanggo daw hapagtago o diri paghatag hin impormasyon inagre-result ta inihin information gap ngan nagdudulot hindi re komprehensibo nga public reporting. Pero ginhangyuhan opisyal ang mga mamamahayag nga usahay intindihon liwat hira din diri malilikayan nga may dagud pira nga restrictions itun hugot na iginpapadulot ngan diri dayon makakahatag hin mga datos ilabi na kun sensitibo ang kaso minor de edad ang suspect ngan biktima ngan kun ongoing itun investigasyon.
5: Asa di meron pa kami relief na si Popolis dahil nga sa kumpirin lang ng kaibigan natin media dahil bakit mo itatago ang information, di ba? Eh, nasa blada naman natin yan. Ang sinasabi naman natin doon, tama naman ang mga kasama niyo na alam niyo naman yun eh, being a responsible media, alam niyo naman na pag minor, hindi natin susulat ng pangalan, mga suspect pa rin, medyo binibigyan natin alias lang, especially mga
4: Igin panawagan ni Cardinio ang mga public information officers ng PNP nga kinahanglan taganhin patas ng access to information and media nanlikayan ang pagkakaadahin favoritism nga makakaguba ha reputasyon ng imahihan departamento. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang insidente in Panmusil, high schoolahan ginpapaimbisigaran hin mahugot. Don Leandro Chu, hanotisha.
1: Arangkada.
2: Nananawagan ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng tingog Representative Judas Sidre Hagobyerno para hin mga pitad nga masisigurado ang kataluwasan nitong mga eskwelahan na bugos nga nasud. Kataliwan ni han pinakabago nga school mass shooting nga natabo habang National High School nga ginkamatay ang tulong estudyante. Sumala ka na Sidre, di rin iangay nga mahitatabo ang mga eskwelahan nga unta o sa pinakataluwas nga lugar nga kinanglanon daw hin mga aksyon di rila kung may adan hitatabo. Nakakabra ka mang good ini nga panhitabo dugang paniya Sidre salit may ada na mga nahadlo kakada takna nga nasurod ito nila mga anak kaeskulahan nga kung susumahon ang panuyo in mabarungan madisiplina diri para maaksidente. Tungod ini, nananawagan ni Sidre in mahugot ng investigasyon na pagdeterminar kung ano itong angay buhato ng mga sugad hini nga insidente nga ansabtan ang mga sirkumstansya o historia hanggan man agad magbatunon ang angay magbaton. Ini na, ito ni katulong nga school mass shooting nga nasod yan ang atuig. Tiga nga matabo, San Jose National High School ng Zamboanga nga kumuha na in suma total ng 8 nga kinabuhi hin estudyante. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Mopay naman nga sumat. Kandidata han mutya ng Pilipinas 2026 ginpakilala na. Upod hining igin patapod nga papaniguruhan nga makuha ang titulo. Aton hibaruan ini nga report.
1: Arangkada.
6: This is Keisha Panis, your mutya ng Pilipinas Summer. Congratulations!
4: Ipinagihan bugos ng organizing team hapangunan ni Jose Marie Lauzon, local director ng Mutya ng Pilipinas Summer 2026. Didan Sabado, igin pakilala na ang kandidata na magiging representante han Eastern Visayas Region na nakatalaan niya Mutya ng Pilipinas 2026 na pagbubuhaton ha Playtime Fuel Oil Center ha San Juan City yan ang October 14, 2026. Inihimutya ng Summer 2026 Keisha Hani Navales Spanish San Paranas.
7: So the idea sparked because last year the reigning queen was a grassroots talent from K-Crown Project, which I am most proud of to be affiliated with. She represented Leyte in Mutya ng Pilipinas and she was also the eventual winner of the Mutya ng Pilipinas Intercontinental, the top crown. And also last year, the same year she competed, alongside with her was Miss Tacloban. So, the idea was, I also want to see the representation of Samar to the national stage because we have Tacloban, we have Leyte, and then we're missing Samar. Why Samar specifically because I also have roots from Samar. So I have roots from Tacloban and Leyte. So why not also showcase a beautiful, deserving Samareña girl to step onto the stage of Mutianang Pilipinas Samar.
4: Aminado hipanis nga pinakasahan higayon nga iya igre-representar ang Rehiyon 8 ha national stage sa prestigyoso nga beauty pageant iya nga tuig. Salit mahugot iya na itong ginihimong preparasyon, tikang hapasarela, question and answer o Q&A, styling and makeup ngan iba pa. Diri man may kakalirong nga may the pressure, pero confident ang kandidata ngan papaniguruhan nga makuha ang titulo ngan makahatag hindungog.
6: Actually, my advocacy is my story. Since I grew up in a family of farmers where agriculture is part of our way of life. And I have personally seen the struggles of my mother, my lola, and hardships in the field of agriculture. And I also learned from my mother at my very young age. Maybe I was only 14 years old at that time, 13. I know how to breed the pigs, for those who don't know. And I also take care of our poultry farm business way back 2015. And now that I have given a bigger platform of Mutianang Pilipinas, I want to bring that advocacy, the uniting minds for agriculture. I actually bring that advocacy way back last year when I joined MUPH Tacloban. And the Uniting Minds for Agriculture, it is to give voice and importance of our brothers and sisters in the agricultural sector. And I am here because I want to use my voice to empower our nation that they should recognize the importance of agriculture in our community and create equal opportunities for the people who tirelessly sustain our communities. And I always believe that if we invest in our farmers, we are also investing in our food security and the future of our nation.
4: Waray naman malikayin nga maging emosyonal han proud parent ni Panis tungod hiton hulos sini nga pagsuporta ha karir han anak.
8: I mean, emotionally, financially, prayer talaga kay waray kung ano-ano man, it Ginoo talaga pwede maghimuhin paagi kung ang mga imposible magiging posible through haiya. Bisan ano nga bahaiskwilahan, kung ano hiya mga iada mga apihan, bisan ako magpangungutang, basta mahiapi lahiyan. Karuyag ko kasi, kung anong iya gusto, ihatag ko. Ang makakaupay, ladiray ang nagsusubra. Kung haluyuhan akong kakorean, gintatalingong ako nga, matagang kuhiya hit iya kuan, hit iya baga mga karayag signon, nga maupay, hindi rekulot nga na i-spoil.
4: Manunumduman nga hipanis inusa nga beauty queen nga title holder como Miss Pintados 2022 nga first runner-up han Miss Universe Philippines Tacloban 2025. Jay Barion, Arangkada, Balita.

0: Pangkada.
1: Halain nga Sumat Pacific Partnership gintikangan na yan ang adlaw hatak Laban City. Dunkirk Riquez, Hakatukiban.
0: Arangkada.
2: Formal na nga nagtikang yan ang adlaw ang programa nga Pacific Partnership 2026 dito at Tacloban City Convention Center o kun Astrodome. Presente hining aktibidad ang Command Master Chief han Pacific Partnership 2026 ngay Eric Zimmerman. Mga representante tikang nga magkatrodilain nga nasod sugad ang Pilipinas, USA, Canada, United Kingdom, Japan, Germany nga New Zealand. Pati nagihapon hi Mayor Alfred Romualdez han sudad ang Tacloban. Hanaging pamahayag ni Zimmerman inging pasamwak hini ang importan siya han pag-implementar hini nga programa.
3: Pacific Partnership is one of the many joint activities and exercises we use to make the strategy a reality as part of advancing a free and open Indo-Pacific. Pacific Partnership will show military might in action as a force for good in Philippine communities.
2: Inimanggod nga aktibidad inagpapakita lahan maupay nga relasyon ng Pilipinas nga na ibang mga nasod na kundiin haoras in panginginahanglan in permi andam magpadangat hinbulig. Dugang pa ni Zimmerman nga hapira kaadlaw nga anira rayon in magdudumarahirahin magkontradilain nga aktibidad nga tuha mga komunidad sugad nala hinapagdumarahin mga outreach programs paghimuhin mga infrastruktura nga mga kabulig nga komunidad mga seminars nga damo pang iba.
3: Over the next several days, our service members will make lasting memories with your community. The remarkable Pacific Partnership Band will be conducting community outreach. Our skilled service members will be delivering important services during community health events. Our talented engineers will complete projects that improve Filipinos' lives. We will be conducting humanitarian aid and disaster training so that we will be ready to save lives during future crises.
2: Pira mga proyekto nga hihimuon han grupo inigi-implementar han norte nga dapit han syudad ang Tacloban. Dunkirk Riquez, Arangkada Balita.
0: Arangkada!
1: Hato ni mapang notisya lokal, School Safety Ordinance sa syudad ang Tacloban, gindudoso hinpirah na konsihales. Aditon Katukiban, hininga report.
0: Arangkada!
4: Gindudusohin pira nga konsihales sa syudad ng Tacloban nga magkaada ng School Safety Ordinance ang nga tanan nga pampublikong ang pribadong eskwelahan. Ini nga kapugngan nga di rin otro mahitabo ang mga insidente panmusil sa eskwelahan. Buti wat ini nga igpahamtang sa syudad nga magkaada ng sistema pansiguridad pitad para hitun managmit nga pagresponde ha oras in emergency nga hitabo sa kubhan mga eskwelahan. Nakapailarum ha mao nga provision ang School Safety Plans, pagbuhat ng safety drills, nga hugot o bantay ngan pagrikopohan maigin didiring armas ngan hingadiban sugat man pagtudlok hin 100 meter safe school zone. Ginproponer han tulo nga makonsihales nga hira Jom Bagulaya, Konsihal Eric De Vaira o Konsihal Jerry Uy nga amo itun paguna nga author han nasabi nga proposed ordinance. Jay Barion, Arangkada Balita.
0: Arangkada.
1: Sakripisyo ngan kontribusyon ha mga magturutdo ginkilala ha selebrasyon ha National Teachers Month yada natuig. Pamatay naton ining report.
0: Arangkada.
4: Sakripisyo ngan kabaskog han mga magturutdo ginkilala kataliwan han gindumara ngan National Teachers Month ha Tacloban Convention Center didan Sabado. Ginatindiran ini hin mga magturutdo han magkadirudlaing nga parte ang Eastern Visayas. Nagkaadahin Zumba exercise, tagisan hin cheers ngan raffle, kundiin ang grand prize in usang brand new car, motorsiklo ngan iba pa. Jay Barion, Arangkada Balita.
0: Arangkada.
5: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
1: High-valued individual arrestado hagin himo nga bypass operation had Northern Samar. Dunkirk Riquez, had detalye.
0: Arangkada.
2: Pasla ka prisuhan ano sa nga high-valued individual mahuman ini mapalitanin o sa nga pakete hin ginaaligar shabu hagin himo nga anti-illegal drugs operation na han elemento han Station Drug Enforcement Unit han Katarman Municipal Police Station na kaupod ang Provincial Intelligence Unit han Northern Samar Police Provincial Office ngan PDA Regional Office 8 dito ha barangay Makagtas sa Katarman Northern Samar. Ang suspect ang kilala kan alias si Boy, 34 anyos, waray trabaho ng residente han maong abungto. Sumalahan Chief of Police han Katarman Municipal Police Station nga labot laha na palit sa suspect in may dapat nakuha iya posisyon nga pira pa nga pakete hin ginaaligar shabu by bust money nga iba pa nga gamit.
6: 8 pieces medium heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected to be shabu. And third, 4 pieces small heat sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance. And fourth, 1 piece small coin, coarse color green, with respective markings. And panglima, 1 piece detachable gas pipe, yung kinatawag nilang toter. Panganin, 1 piece medium size empty plastic sachet with markings also. Pangpito, 1 piece lighter color with light blue color lighter. 1 piece 500 peso bill. Pangsampo, 1 piece wallet color black. Pangonse, 1 piece tube mask color blue black. And the last 3 pieces 5 peso coins with respective markings.
2: Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan shabu in ginbaba na bana nga 3.9 gramos ang kabugaton na nga nagkakantidad ng 26,520 kapesos. Si alias Iboy in gindarangan tuha katarman ng Municipal Police Station na parahan saktong nga disposisyon na nga iniin na katalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
6: So, sa ngayon po, for filing po yung kaso sa kanya for violation of Section 5 and Section 11 sa RA 9165.
2: Dan Kirk Rekiaz, Arangkada Balita.
0: Arangkada!
1: Ngan amag to ang naging kabugusan han aton mga notisya, yan ang oras para ang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gapon yung may download ang FM radio app at Play Store ngan App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para ang mapinakabago ng notisya. Ngan hangaran han bugos ng puwersa han PRTV News team. Ako, Jay Barayon, yan mo pa yung oras, hatong natanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Napakayana la!
2: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
1: Napakayana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
1: Napakayana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraotin ay kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
1: Napakayana la!
2: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
3: Panindugan karasika sa nakathan panahon daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!

0: Bakit hinihingi ni Zandro Ochoa na yung lagay ng panahon sa akin? Dahil kahawig ko ba ang bihis ni Professor Ernie Baron? Ganon ba?
1: Ganun Ariel ba? Rojas. Ay, bata.
0: Si Ariel, hindi naman ganito ang forma. Baka si Ka Ernie. Dahil si Ka Ernie, bigyan mo nga ako yung parang antena na humahabang ganon.
1: Yung panuro.
0: At saka yung, yung ano, mapampapel.
1: Oo, sa likod.
0: Sa likod. Dati.
1: Wala pa kasi ganun nun eh.
0: Inidlatan tuloy ako.
1: Diba?
0: Parang ang panahon po kasi ng lumang TV patrol. Mm-mm. Pag nagwe-weather po, abe, mapampapel lang ang ginagamit. Hindi pa uso yung mga high-tech na graphics ni Tito Ariel. Eh, diba?
1: So paano yun? Tinuturo-turo lang ni Ka-Ernie yung, ano, yung lugar, diba?
0: Yung nasa harapan niya mismo, dun yung nakikita kung saan babagsak yung ulan, saan medyo, ano. Saka wala pa yung mga, hindi pa natin nga naririnig yung mga trough na yun.
1: Correct, basta bagyo.
0: Oo, tsaka low pressure area, basta ganun lang ang kategorya. Kung hindi ka low pressure area, bagyo ka.
1: Oo.
0: Pero may habagat na nun.
1: Oo. Ah, hindi ko maalala yung habagat.
0: Habagat meron na nun.
1: Basta naalala ko lang.
0: Lumang termino na yun eh.
1: Oo.
0: Pero yung para marinig mo pa yung mga, ito naman po na intertropical convergence zone po naman.
1: ATCZ, ganyan.
0: Nakikita po natin dito sa ating satellite weather map na may satellite weather map na sila. Pero actually, mapa lang talaga yan.
1: Hindi satellite weather. Hindi satellite map.
0: Wala pa, ano lang.
1: Paper map.
0: Nakikita po natin dito po sa ating satellite weather map po naman.
1: Naku, ang dami mga ngumingiti na nagmamaneho ngayon. Palibasa, naalala nila ang kabataan.
0: Kapanahonan nila yon.
1: Oo.
0: Kapanahonan din ba ng martial law yon si Ka Ernie?
1: Buhay na sila. Buhay na kayo noon.
0: Yeah, ako hindi pa, partner. Ikaw naman, sudyante pa. Batang musmus pa ako noon.
1: Sabi ko, partner, buhay.
0: Buhay naman. Pero wala pa masyadong malay sa mga ganong pangyayari. Mm-hmm. Actually, alam mo, partner, noong panahon na nag-Marcelo, kasama si Ka Ernie sa mga original na radio patrol.
1: Wow.
0: Kasama niya dati sila, naging Senador Orly Mercado, sila Johnny Midnight, yan yung mga sikat na pangalan na ngayon kasi ang pumalit kay Johnny Midnight, Zandro Ochoa na.
1: Ay, hindi na Johnny Midnight.
0: Hindi na,
1: Zandro Midnight, gano'n.
0: Diba? Wait, grabe.
1: Zandro Midnight.
0: Ah, that is a midnight appointment of Zandro Ochoa. That is approved.
1: Moonlight business niya.
0: Yeah, tapos sino pa yung mga sikat doon na Radyo Patrol?
1: Hindi po kalali yung mga ganung era eh. Ah. Wala talaga akong... Yung mga...
0: Sila yung the first batch of Radio Patrol.
1: Yan ba sila, Sir Claude?
0: Wala pa.
1: Hindi pa. Wala hindi pa nga yung Radio Patrol.
0: Si Claude Vitug, kasi siya ay AI.
1: AI?
0: Claude Vitug ay kasama siya sa unang batch ng Radio Patrol, post-EDSA. 1986. Kaya ang call sign ni Radio Patrol, Claude Vitug ay... Patrol...
1: Di ba dos siya? Dos?
0: Two.
1: Oo.
0: Ang one, si LBJ. Si Lito Balquian. Ang yumaong Lito Balquian. Kita mo, partner, binabalikan natin ang kasaysayan ng Radyo Patrol. Kasi nga, may kasaysayan po tayong binabalikan today, which is the martial law
1: Declaration.
0: Anniversary. Bakit po ba mahalaga na ating pumaalala pa rin ho ba ang martial law? Para po kasi sa isang o dalawang henerasyon na nanakalipas, magmula po noong 1970s, malamang yung alaala ng martial law ay hindi na po kasing tingkad, no? At hindi po masyadong naaalala dahil napakarami na pong mga sumulpot na iba-ibang problema at hamon sa bansa.
1: Mm-hmm.
0: But if we go back to history at yung pong martial law years ang pag-usapan natin, may mga nagsasabi po na dito po nagsimula na mawala na sa giya ang Pilipinas, partner. Na mawala na sa hulog ang Pilipinas dahil kumbaga lahat ng sistema ay napariwara.
1: Hindi din, partner. Mm. Alam mo, feeling ko bakit?
0: Bakit?
1: Kasi nalango siguro sila sa kapangyarihan na we can finally rule on our own. Diba? Kasi ang tagal din nilang under Spanish rule. O tapos meron pa tayong Japanese, tapos meron pa tayong American rule. So parang ang tagal na colonized ng Pilipinas.
0: Uh-huh.
1: Tapos nung binigay na sa atin yung kapangyarihan bilang islanders nga tayo at hindi tayo sanay na maghawak at magpatakbo. Nagpakaano tuloy tayo mga Pilipino.
0: Girl, sa dalawa kasi ang punto de vista dyan sa panahon ng martial law. May mga nagsasabi na gumanda daw ang takbo ng Pilipinas sa ilalim ng diktadura, sa ilalim ng martial law period.
1: Mm-hmm.
0: At meron din siyempre hanggang ngayon na nagsasabi na dito nga po nagsimula na mawala sa tamang landas ang takbo ng bansa.
1: Mm-hmm.
0: Because precisely, nung panahon po ng martial law, nawala po yung masasabi na check and balance. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yung diktadura na lamang ang nagbibigay ng...
1: utos sa lahat.
0: Yes.
1: Wala na nga ring branches of government.
0: Walang pwedeng tumutol dahil lang sino pang tututol, kinukulong, ika nga nung iba, nato-torture at pinapatay pa. So, medyo hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos ang debate sa kung ano po ba talaga ang naging epekto ng martial law sa Pilipinas. 54 years, pantakin mo pa. Mm-hmm. Halos isa't kalahating siglo na ang dumaan. Hindi pa rin po nagkakaroon ng parang isang pananaw, no, tungkol po sa martial law.
1: Nagsisenior na nga.
0: But, you know, for many people who lived through the martial law period, may ilan nga nagsasabi, siguro sa lugar nila, dahil martial law, takot po sa mga sundalo, takot po sa sobrang kamay na bakal na ginamit po ng Marcos Senior Administration, medyo nawalan nga po ng masyadong
1: krimen.
0: No? Pero, maalala mo rin, partner, no, kung hindi rin masyado nababanggit, dito rin po sa simula po ng martial law period, nagkaroon ng tinatawag na exodus ng mga Pilipino. Dahil po sa...
1: Ano yung nag-alisan?
0: Wala kasing makitang trabaho dito. Bumagsak ang ekonomiya. Doon nagsimula yung unang wave ng mga OFW.
1: Aba, sila pala.
0: Doon nagsimula yun. Dahil before that, wala naman talagang nagbabalak na umalis ng Pilipinas noon. And yet, because nga of the prevailing situation at the time, na wala nga masyadong namumuhulan dito dahil martial law period eh. Wala nga masyadong trabahong nalilikha. Marami sa mga Pilipino ang nag-alsabalutan at doon nagsimula na maglilipat yung mga magagaling nating Pilipino, mga professionals sa Middle East, sa Amerika, o sa Europa man. No? At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ho yung wave of OFWs

0: isipin, hanggang sa ngayon, ang kalidad po ba ng healthcare ay masasabi nating sapat para sa lahat?
1: Hindi.
0: No?
1: Oo.
0: At abot kaya.
1: Oo. Mm. Napakarami pa natin kailangan gawin
0: yes.
1: dyan.
0: Yes. So hanggang sa ngayon, kung tawag doon, pinagpo-protesta pa rin ng mga ibang mga grupo itong martial law anniversary at binabalik tanaw pa rin po ano yung mga sabihin na nating kalabisan na nangyari po nung panahon yon, dapat po nga siguro at maisip natin what have we changed?
1: Mm-hmm.
0: Magmula po nung martial law era 54 years ago hanggang sa natapos po ito, actually tumagal lang 8 years yung martial law period kasi nilift din ni Pangulong Marcos Sr. But in essence, nagpatuloy yung diktadura niya hanggang 1986 nung...
1: The 20 years.
0: Oo, nagkaroon nga ng people power.
1: Mm-mm.
0: But what have we learned, di ba? Have we learned enough from that experience na huwag tayong mag-concentrate ng power too much in the hands of too few people?
1: Oo.
0: Dahil pag nangyari yun, ay meron nga susceptible to abuse.
1: Kumalat naman yung kapangyarihan partner, hindi na to a few people, to a few family na lang.
0: Exactly.
1: Pero ganun pa rin. We didn't learn.
0: And when did that begin?
1: After.
0: Yung mga dynasties na yan, kailan ba din naman lumaganap yun, partner?
1: Mm-mm.
0: Well, baka sabihin ng iba, bago pa mag-martial law, uso na yung mga pamilya na nagahari-harian. Totoo din naman yun. Because bawat region, bawat island, may kanya-kanyang mga political families or mga malalakas na angkan na sila lang ang nagahari-harian. Pero talagang nag-ugat lalo nung martial law period dahil sila ang nakinabang at binigan ng
1: kapangyarihan sa business
0: dahil
1: ganyan.
0: Malapit sila dun sa nanunukulan pa. Yun nga yung mga crony na tinatawag.
1: Yes,
0: doon na uso yung salitang cronyism. Yes. So marami po talaga tayong kinakailangang alalahanin at baliktanawin na sana nga po at huwag nang maulit. Pero after that, ano naman din ang ginawa natin para mapabuti din ang lagay ng bansa natin 54 years later. Something to think about, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga kapamilya. Kasi, for example, ang laging pinagkakaabalahan pa rin natin ngayon ay yung impeachment trial ni Vice Presidente Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Masasabi natin, ito ay sumisimbolo nga sa patuloy pa rin na sabihin na nating either kahinaan ng ating justice system or yung pong mga sabihin na nating weaknesses, no? Sa ating pong governance na tuloy ay naaabuso no kahit papaano ng mga nauupo po sa pwesto.
1: Mas nababahala nga ako partner na yung mga nauupo sa pwesto na natututo doon sa mga batas ay nakakahanap pa ng butas.
0: Ng loophole, yes.
1: Diba sila mismo naghahanap ng butas?
0: Correct. And parang sa atin, yung demokrasya natin because sabi nila we lost it in 1972 no nag-martial law. We regained it in 1986 no nag-People Power Revolution.
1: Mm.
0: But what do we really parang learn from these chapters no in our history? We lost our democracy, we regained it, and then after that, paano ba natin pinangalagaan at paano ba ito napakinabangan ng mas nakararaming Pilipino? Because if we always think about commemorating anniversaries, hindi rin naman ho tayo nakikinabang kung hindi natin inaaksyonan yung mga dapat po na wastuhin natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na tinitingnan natin, ano ba yung mga pagkakamaling nangyari noong panahon yon? Paano ba natin binago?
1: Mm-hmm.
0: At nakinabang din ba ang taong bayan dun sa mga pagbabagong yon?
1: Mm-hmm.
0: Anyway, so mga kapamilya, bago po tayo magpatuloy at meron din po tayong mga ifa-follow up do sa nangyari po sa 27th araw na impeachment today ni Vice Presidente Duterte, kahit na sabihin mo partner na yung iba daw ay medyo nabagot at hindi daw kasing exciting. Akala nila exciting daw kahit si Senate Presiding Officer Chis Escudero.
1: Abi niya, exciting mo to mamaya.
0: You promised that it's going to be exciting. Parang feeling ko na disappoint si Presiding Officer Chis. Now anyway, mamaya, kakamustahin po natin yung galaw po ng impeachment hearing kanina from Manila 3rd District Representative at Prosecutor Joel Chua. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat sa ating mga radyo patrolalalala! Marcha ng progresibong grupo dumating na sa Recto Avenue sa Maynila. Narito ang balita kumpirmado sa grado hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, so hindi ka sa mga sandaling ito ay nandito na sa bahagi ng Recto Avenue. Itong mga progresibong grupo at tatangkain nila ngayong makalapit dyan sa Mendiola Peace Arch. Pero 2 at 3 ka, titignan natin kung makakalapit

sila dahil naglatag nga no yung Philippine National Police ng security plan at nilagyan nga nila ng mga barikada at mga container van itong bahagi ng Recto Avenue papunta doon sa karangkahan ng Mendiola. So kung makikita nyo, ayan yung mga leader, mga kinatawan mula sa iba't ibang mga progresistang grupo na nagmamarcha ngayon dito sa northbound at southbound lane ng Recto Avenue at titingnan natin kung sila ay makakapasok. At itong mga grupo na ito kung makikita nyo, ayan, Tony at Rica, dalawang linya ito, kanilang ito ko pa. At pupunta lang tayo dun sa harap, tignan natin yung volume o yung dami ng mga polis na nakalatag ngayon dito sa bahaging ito ng Recto Avenue. Kanina, yung mga naunang report ng ating mga radio patrol, kung makikita nyo, kanina, hindi pa ganun kakapal yung bilang ng mga polis. Pero ngayon, kung makikita nyo, bata-batal yun na yung mga polis. Nandito, bukod pa iyan doon sa mga polis na may hawak ng shield doon sa bahagi iyon na Mindiola. Nandito si District Director ng Manila Police District MPD, si Arnold Santiago. At titingnan natin kung ano ang magiging paraan ng pakikipag-usap nila dito sa mga progresibong grupo dahil nga inaasahan na magkakagawa rin sila dito, Tony at Rica, ng programa dito yan sa panulukan ng Leola Street. Patungo yan dito sa may Mendiola Pitar, pero hindi sila makakalagpas dahil nga naglatag ng mga barikada, mga container van, ang PNP, para nga ma-secure yung

natin ito ay hindi bahagi ng Freedom Park. So walang binigyan na permit dito. Ang mangyayari dito, katulad ng sinabi ni Police Major Philippines sa atin, dadaanin sa Pacquiao

0: easy yung mga business interests ng Vice Presidente. So, yan po yung isang mga pangalawa.
1: Yes.
0: Isa sa mga kanilang na-establish ay nagkaroon ng... Pero kung makikita din doon,

0: iba.
1: Oh, normal lang.
0: So, ngayon ay lalabas yung sinasaktan doon sa mga inilalabas ngayon. Ang korporasyon na nakalagay doon sa kanyang saliwal, pero bakit hanggang ngayon? Hindi pa ng mga

0: oral argument.
1: Oral argument.
0: Threshold.
1: Opo, oral
0: yes.
1: argument.
0: Kaya doon,
1: doon haharap
0: yung baste.
1: Okay. Mm-hmm. Pero na-issue na
0: ho. Kung hindi bukas, baka sa Wednesday.
1: Sa Mayor Baste Duterte, ang itatanong sa kanya,

0: yung dulyan na pinapadala nila ay tataas nga naman ng palitan, pero ang mga bibilhin natin ay tataas din ang mga ang mga presyo.
1: Opo, sige po. Mahaba-habang usapin pa po ang gagawin natin. Maraming salamat po sa inyong panahon and we'll talk to you again soon. Si Professor Noel Leyco at ang ating Leyconomics, Leyconomics 101. Sa nga na po, Rica Lazo, at isang mabilis na pagbati lamang galing kay partner niya na happy Monday daw po sa

0: Narinig sila ng putukan, akala nila na may mga paputok lang sa labas. Nagulat na lamang sila na lumantad na sa pintuan itong shooter. Alvin?
1: So random yun, Hernel. Wala siyang target, wala siyang kaaway na tinarget niyang puntaan.

0: Coast. Higit 5 milyong pisong piyansa ang itinakda ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nagpapatrol, Michael Delizo.
1: Sa bisa

0: Batangas Avenue Extension naman, patay din ang isang babae habang sugatan ng kanyang kapatid na lalaki matapos masalpok ng pampasaherong jeep ang sinasakyan nilang motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Chris.
1: Tension sa barangay San Isidro Cainta, Rizal nitong linggo ng gabi. Sa sumunod na kuha ng CCTV, sumalpok na ang jeep sa motorsiklong nasa unahan. Bumagsak ang rider at ang kasinyang babae habang dumire-diretso ang motorsiklo bago tumumba sa gitna ng kalsada. Hinabol ang jeep para pahintuin ito habang kinalad

protesta dito sa Recto Avenue sa Maynila dahil sa umano'y bandalismo. Kasama rin sa nahuli yung isang babae na kasama ng lalaki. Pero kalaunan ay pareho silang pinakawala ng mga otoridad matapos nang magkaroon ng negosasyon o pag-uusap sa pagitan ng haneng ng mga rallyista at ng pulisya. Nilapitan at inaresto ng mga opisyal ng Manila Police District ang lalaking ito, nakasama sa mga grupong nagpupasabay ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar ngayong Setyembre 21. Nagpumigla

Pinaunahan nga ng bagong alyansang mga kabayan. Ating obserbasyon ay dihamak na mas mapayapa ngayon kung ikukumpara no nakaraang taon na talagang may programang isinagawa dito sa ating likuran. Ay agad din nag-disperse yung mga

Philippine Area of Responsibility kanyang buntot habang papalapit sa may silangang bahagi ng ating bansa. Natawagin po sa local name na Queenie kapag pumasok na ito ng PAR bilang bagyo at lalakas pa ito habang binabaybay itong Philippine Sea at hindi po inaalis ng PAGASA ang posibilidad Gory. Posible pong tumbukin ng bagyong Linggo at magpapalakas ito ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa pagsapit ng weekend. Sa ngayon po ay mataas pa ang uncertainty o di kasiguraduhan sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 22 bahagi, pero maulan muna madaling araw dyan sa bahagi ng Masulanin, maging dito po sa may Calabarzon at ilang bahagi po ng Central Luzon at Mindoro.

0: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita.
1: Samantala, hindi na ipipresenta ng prosekusyon bilang testigo si Civil Service Commission Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo bilang testigo. Paliwanag ni Public Prosecutor Congressman Terry Ridon, sapat na ang mga naunang testimonya ni na retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputahitang at Office of the Ombudsman Central Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu.
2: Prosecution si Mr. Rendel Sopeña ng Philippine Government Electronic Procurement System ng Department of Budget and Management. Kumpletuhin ang mga hinihing dokumento dahil nung Biyernes niya lang nakuha ang subpoena. Extended naman Alvin ang medical leave ni Senator Judge Loren Legarda sa September.

0: Alarm via CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, natuklasang ibinibenta pa ulit sa mas murang presyo.

0: Nagsimula na ang Love Banan.
1: Mas nakakilig pa, abangan talaga.
0: Kaya naman ang taong bayan, ramdamang kilig.
2: Ano po, pinanonood yun. Malalaki, nagtitili yan ba eh. Lalo pag nag-aaral ng mga konting tingilan nila.
1: Nakaka-inlove si Sigabo.
0: Gabi-gabi, huling-huling.
1: Pagita.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.

0: Nadulas ang kanyang kamay sa binti, kaya tuluyan siyang nalaglag.
1: Kanina, I was telling myself na unang-una buti ganun lang nangyari. Kasi sobrang, delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos po.
0: Hindi nagpahuli ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldrew sa kanyang unang Asian Games.
2: I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, I mean, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako.
0: Masaya ang magkapatid na Yulo sa pagkakataong lumaban para sa bayan at makapag-bonding sa pamamagitan ng gymnastics.
1: Na-inspire niya din po ako. Siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid, na nagtatanungan, na nagkukulitan.
2: Nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin tong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and na-inspired din.
0: Hindi man siya kontento sa naging performance, pasok si Carlos sa finals ng floor exercise, vault at parallel bars. Lalaban din sa finals si Eldrew sa floor exercise kung saan pang-apat siya sa qualifications. Umabante rin sa finals ng vault si Miguel Besana, ang event kung saan nag-uwi siya ng ginto sa 2023 Southeast Asian Games. Panalo naman via unanimous decision si mixed martial artist Jean-Claude Saklag laban kay Daisuke Murayama ng Japan sa men's traditional 65kg semifinals. Dahil dito, sigurado nang may silver si Saklag sa mixed martial arts. Nakasungkit naman ng bronze si Carlos Alvarez sa men's traditional 77kg division ng MMA kahit bigong mapataob ang kalaban mula Kazakhstan sa semifinals. Sa 3x3 basketball, winalis ng Gilas Pilipinas men's team ang una nilang dalawang laban sa Asian Games kontra Mongolia at Syria.
3: Yung main focus na namin is yung next game. Whatever happened today, we're grateful and blessed, but we have to move on because it's the beginning pa lang of the tournament.
4: We just need to stay composed. Yung defense talaga nagdala sa amin ng panalo.

0: Ang demonyo mong ama, ninanay-nanayan ni Billy.
1: Papatayin ko sila!
2: Wala nang atrasan sa mga planong pwedeng sumabog.
3: Enrico, magkita tayo. Kailangan natin mag-usap.
0: Ang mga manluloko at mang-aakaw dapat pinapatay.
1: Kaganti ko!
4: I'm very excited about this partnership.
0: Naiintindihan ko na ngayon kung bakit galit na galit ka sa Billy na yon.
5: Ako ang gaganti para sa ating dalawa.
4: You're a feisty one, I see.
5: Mm-hmm.
2: Revenge wins or love wins?
5: Buti na lang talaga nandito ako, no? Ano ko na lang kung wala ako? Mm-hmm.
4: Malakas na tama ni Boss. Hulog na hulog.
5: Hello? Hello?
4: Wish I had your courage. We've known each other for so long. I can't help but fall. So let me take this chance to say, I think I love you.
2: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
6: Magkasama tayo sa bawat kwento.
7: Pinapangako po sa inyo, ipilitin ko magbago.
8: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
7: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
9: 1,000,000 piso.
10: Sa bawat na matatapos mong misyon.
11: Pusa na anak, balang araw, makatagpo kayo ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
12: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang ihulog sa akin.
13: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
14: Sino ko? Bakit ako nandito?
15: Ma'am! Ako ang asawa mo, Singabo.
16: Magsasabong na ang leon at ang tigre.

0: ka magalala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Ahalagaan kita.

0: Si Vice President Sara Duterte sa posibleng pagkakaroon ng mga negosyo habang siya ay nakaupo bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa dahil sa dalawang bagay. Una ay dahil wala umanong kopya ang SEC ng mga salen na isinusumite ng Vice President at ng iba pang mga opisyal. At pangalawa, wala anila silang mandato o polisiya na nagsasabi na dapat siyasatin nila kung sumusunod ba ang presidente, ang vice-presidente at ang mga miyembro ng gabinete doon sa constitutional provision na nagbabawal sa mga naturang opisyal na magkaroon ng ibang trabaho o pagkakakitaan habang nakaupo sa mga naturang posisyon. Bernadette, sa paglilitis kanina, yan yung naging paliwanag mismo ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario nang tanungin ni Senador Rafi Tulfo kung bakit tila walang nakapag-abiso kay Vice President Sara Duterte na mag-divest sa lahat ng mga negosyo niya matapos siyang maihalal noong 2022. Ipinagbabawal kasi ng saligang batas ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa na magkaroon ng ibang katungkulan, trabaho at kontrata mula sa gobyerno. Sinusuga ni Presiding Officer Francis Escudero ang naturang punto ni Tulfo.
1: Sa pananaw po ba ng SEC, bawal yon? Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ang isang pangulo at ikalawang pangulo? Ano po ang polisiya ng opisina ninyo kaugnay sa bagay na yan? Meron po ba o wala?
2: Wala po. Wala pong ganong direktiba sa amin na kinakailangan namin iulat yung mga opisyal na hindi dapat magmay-ari, maging participant ng isang kumpanya.
0: Nag-ugat ang usapan sa impormasyong kinumpirma ng SEC na may 18 kumpanyang nilista si Duterte sa kanyang salen mula nang siya ay unang maihalal bilang Vice Mayor ng Davao City noong 2007. Pero simula nang mailuklok siya bilang Vice Presidente, tila hindi siya nakapag-divest mula sa ilang kumpanya. Kabilang na ang GenCorp Industries Incorporated na nasa salen ng Vice Presidente kahit na hindi siya nakalistang opisyal sa General Information Sheet at Articles of Incorporation ng naturang kumpanya.
3: Yung last page ng bawat.
4: We cannot confirm at the moment, but we have raw information that this is the same envoy to China.
5: Usually po kasi ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamay-ari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba 'yon, yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, 'di ba?
2: Kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles of bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga direktor, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem.
6: Ano po ang posibleng nangyari? Nasa salin ho siya pero wala ho sa articles of incorporation at sa GIS.
2: Posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber, maaring siya na rin po ang nag-engage, gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo.
0: Palaisipan din sa ngayon kung sino si Jaime T. Cruz na ilang beses lumabas sa mga dokumento ng mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente. Pinag-aaralan ng prosekusyon kung ipapatawag siyang testigo, lalo pat mayroon silang impormasyon na nagsilbi umano siyang special trade envoy sa Administrasyong Duterte.
4: We cannot confirm at the moment, but we have raw information that this is the same envoy to China.
7: Let's also wait for the turn of the defense to present our evidence because we're ready naman to confront all these things.
0: Samantala, nilinaw ng depensa na hindi sila nakikipag-ugnayan sa kampo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ipinapatawag sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo. Hindi rin anila tiyak kung dadalo si VP Sara sa paglilitis sa araw na haharap ang alkalde sa korte. Bernadette, magpapatuloy ang pagbubusisi ng mga kumpanyang iniuugnay sa vice-presidente bukas, September 22. Pero pansamantalang maantala yan sa Miyerkules, September 23, para magbigay daan doon sa oral arguments ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagbabago ng voting threshold o yung numero o bilang ng boto na kinakailangan para ma-convict o ma-acquit ang mga impeachable officials, partikular na sa kasong ito, ang vice-presidente. Bernadette.
8: Maraming salamat, Katrina Domingo. Tiniyak ng Department

0: of migrant workers na ligtas at walang Pilipinong nasaktan o naapektuhan sa mga serye ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Biyernes ng gabi at madaling araw nung Sabado nang marinig ang mga pasabog na dulot ng mga drone at ballistic missile na pinakawalan ng rebelding grupong Houthi mula sa Yemen. Target ng mga ito ang kabisera at yung mga planta ng langis ng Aramco sa mga baybayin ng Red Sea. Ayon sa DMW, mahigpit nilang binabantayan ang kalagayan ng tinatayang nasa 700,000 Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ito ay sa pamamagitan ng mga migrant workers offices sa pakikipagtulungan ng embahada at konsulado ng Pilipinas. Pinayuhan din ng pamahalaan ng mga Pinoy sa kaharian na manatiling mapagmatyag, maging alerto at mahigpit na sumunod sa mga babala at security protocols na ipinatutupad ng mga lokal na otoridad ng Saudi Arabia.
1: Sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan, iginiit ng mga eksperto na may paraan para malaman kung may matinding pinagdaraanan ang mga kabataan, lalo na't babad ang ilan sa iba-ibang online platforms. Nagpapatrol, Rafael Borsano.
2: Ang pagiging miyembro umano ng online platform community na nag-uudyok ng karahasan ang isa sa posibleng dahilan ng pamamaril sa Banga National High School nitong Biyernes. Tatlong estudyante ang namatay dito at ilan pa ang nasugatan. Lumutang din ang online platform sa dalawang naunang insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban City at Zamboanga. Kaya para sa World Health Organization, napakahalaga ang paggabay ng mga magulang sa tamang paggamit ng teknolohiya ng mga bata.
3: So I think it's about managing the amount of time that people and especially young people are spending online and the kinds of spaces that they're spending that time and making sure that they can have a dialogue with their parents, with their peers, with their teachers about what they might be seeing.
2: Tinukoy din ng Department of Health ang ilang warning signs ng isang batang maaaring may matinding pinagdaraanan. Kabilang dito ang mga binibitawang salita, pinapakitang emosyon at kakaibang ikinikilos.
4: Ito yung mga salita na hopelessness, di ba? Yung lack of worth, lack of worth sa sarili nila, wanting to die, and even asking about suicide methods.
5: When it comes naman to feelings, ito yung mga severe sadness, yung mga mood swings, unexpected rage, yung mga bigla-bigla ang nagagalit, and even yung loss of interest. No? When it comes naman to actions, ito yung mga withdrawals from usual activities na mga ginagawa.
2: Kapag may ganitong warning signs, higit na kailangan ang bukas at maayos na pakikipag-usap ng mga magulang.
5: We want to know kung ano ba yung naiisip niya, ano ba yung pinagdadaanan niya, ano yung problema na naiisip niya. At the same time, we want to check also, i-clarify natin ano yung intent. No? What's the reason behind? Because there are possible solutions, no, dun sa mga problema na pinagdadaanan ng tao.
2: Pero hindi lang nakaatang sa mga magulang ang responsibilidad na ito. Plano ng DepEd na palakasin ang culture of reporting sa eskwelahan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon, naikwento na ng namaril na estudyante ang kanyang balak sa ilang kaklase bago ang pangyayari.
6: Ang bilin nga ni Secretary, siguruhin yung mga teachers natin ay hindi lang pagtuturo, kundi siguruhin na nakakausap nila, natatanong, nakikipagkwentuhan ang mga guru natin sa kanilang mga mag-aaral. Makamusta sila, no, on a daily basis, yun yung gusto nating ipatupad ngayon sa tulong ng ating mga teachers.
2: Samantala, bukod sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, ipinag-utos din ni Education Secretary Sonny Anggara ang pagsasagawa ng digital safety campaign sa mga eskwelahan. Batid ng kalihim na may mundo ring ginagalawan ang kabataan sa digital space, kaya mahalagang malaman ng lahat kung paano ito mapapangalagaan ng mga magulang, paaralan, komunidad, maging ng pamahalaan. Kasabay nito, iginiit din ng mental health experts na mahalagang maintindihan ng kabataan na sila'y ligtas at may matatakbuhan sakaling may matinding pagsubok na pinagdaraanan. Nariyan ang DOH National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553 at ang tawag paglaom na nakabase sa Vicente Soto Medical Center sa Cebu. Rafael Borsano, ABS-CBN News.
0: Susunod, Alex Ayala excited ng maglaro muli sa Asia. Yan na rin ba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: damit ba ako? Hindi. Di lang ako nagsasabi.
1: Ba't ka sumasama dun ka nga? Ang bawal ang hindi
2: mo. Guys, di pa kami naliligo
3: nila. Na. Pwede ko mapakita ko. Ay! Kita pala ako!
4: Tato ko andito.
5: Daming nagulat sa inyo, no? Oh
6: my God. So, Summer Sonic. Hottest performance I've ever experienced.
7: Ayoko nang mag-ganito.
6: President tuloy.
8: Subscribe to Bloom Membership.
9: She's got it!
10: This is not our
11: room. Spray outside and then soft inside.
12: Ah! Grabe ka na ko, George!
13: Oh my gosh!

0: Mataas ang level ng kompetisyon sa Singapore Tennis Open, isang WTA 500 tournament. Top seed ang world number 5 at French Open champion na si Mira Andreeva, habang number 3 seed naman ang Pinay tennis star na si Alex Ayala. Mula Singapore, nagpapatrol, Dayan Castillejo.
1: Ang grande ang welcome party ng Singapore Tennis Open para sa mga kalahok na players sa ballroom ng isang hotel. Nasubukan pa ng ilang players ang makulay na kebaya outfit ng Singapore. Number 1 seed ng tournament ang world number 5 at French Open champion na si Mira Andreeva.
2: I find the courts pretty good. I feel like, you know, I'm able to play great. I'm, you know, finding my rhythm. I've had a chance to practice on a center court. I think, you know, so far the facility is great and I cannot wait for the tournament to start.
1: Excited din siya na makahalubilo ang Pinoy fans na inaasahang dadagsa para manood sa mga laro.
3: Fans,
2: how do you say hello in Filipino?
3: Say, kamusta.
2: Okay, kamusta everybody.
1: Yeah. Excited din si number 2 seed Amanda Anisimova na maglaro sa Asian Swing sa Singapore. Nagpasalamat din siya sa mga Pinoy na sumusuporta sa kanya.
4: I love coming back here. I've been here once before and I love the city in Singapore. Thank you for all the support. It doesn't go unnoticed.
5: Yes.
1: Number 3 seed ng tournament si Alex Ayala. Anya, excited na siyang makapaglaro muli sa Asia pagkatapos ng US Open.
6: I feel ready, I feel excited. I'm here, I'm closer to home, so very happy, yes.
7: I am great. I feel I'm good, I'm healthy, which I'm so grateful for.
1: Nagpasalamat din si Ayala sa pambihirang suporta ng mga Pinoy sa bago niyang Sampaguita t-shirts na sold out na sa Orchard Road. Ganado rin maglaro ang defending champion at fourth seed na si Elise Mertens ng Belgium.
8: I have good memories from Singapore. It's been actually my third time as I played the WTA finals a long time ago in doubles. But yeah, very happy to be back, of course.
9: Remember me?
10: Of course I remember.
1: Ang Filipino-Canadian na si Leila Fernandez ang seed number 6, first time sa Singapore.
11: It's just so cool. I absolutely love it because it kind of puts the emphasis on the tennis players and then you kind of hear the crowd on the side.
1: Tiwala si Fernandez na babagay ang kanyang game sa mabilis na indoor courts.
0: Nagsimula na ang main draw sa Singapore Tennis Open ngayon pero wala pang laro si Alex dahil seeded player siya at may bye sa first round. Makakalaban ni Alex ang winner ni Kostolas at Prozorova. Maglalaro sila bukas kaya ang unang match ni Alex Ayala sa Singapore Tennis Open ay Miyerkules. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Singapore.
12: Schedule ah.
13: Ano ba?
12: Kakayanin ni Alex ba yun?
13: Kaya
12: niya. Oh, days lang ano, sabagay. Talagang ano, sana yung katawan. Hindi pupunta pa siya ng Asian Games.
13: Siya importante, pag uwi daw ni Jeff Canoy, madami daw siyang merch na dala.
14: Yun nga, yung napakayaw.
13: Pinakayaw na daw ni Jeff. Ni Chief Canoy.
14: Pag-bebeto
12: siya. Tapos binenta, no?
13: Ano? Chief,
12: good luck.
13: Excel, di ba?
14: Oh.
13: Excel, double S?
12: Hindi, large lang ako.
13: Large ka lang. Alright.
14: Ako S.
13: At yan ang mga balita ang binantaya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
14: Wow, 95 days na lang. You. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
12: Parang matamlay pa si Santa at ibinaabot ko. Eh. Ah, wala pa pala si Santa. Ito si Santa. Ano, lalabas. Ano po? Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. 2. Ako naman po si Alvin El Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
14: Mahika!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
17: Pimples at rushes?
18: It's DTX 500 mo na yan!
17: DTX 500.
18: Ito ay may antimicrobial property
17: na nakatutulong sa pagtanggal
18: at paggaling ng pimples at rushes.
17: DTX 500.
18: Highly recommended
17: ng mga eksperto.
18: DTX 500.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label, pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At makakasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, and of course, nako, magiging masaya na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasi lahat naman siguro ay makaka-relate sa ating napakadaling tanong ngayong gabi. Ano nga palang ating tanong?
1: Eto na, eto na. Bagalat nagbubol. Aperia. Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Oo nga naman.
1: Diba? Hindi natin namamalayan. Oh my God, alas 5 na pala.
0: Oh, diba? May dagat ito term. Time flies when you're having fun.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Oo, pero pag ang dami mong mga babayarin, mga utang, parang bakit
0: ang haba ng panahon?
1: Oo, may mga ganun.
0: Super haba talaga ng araw, di ba? Especially na kung meron kang hinaharap na problema, bakit hindi kaya maubos-ubos ka agad yung oras siya? Di ba? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, nung gustong makisali sa ating usapan, nako, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, yung 100.7 FM Tacloban. Live na live po tayo. Pwede nyo rin pong i-send ang inyong mga shoutouts at ang inyong mga song requests sa ating comment section.
1: Mm-hmm. Sa mga hindi pa din nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibes sa Play Store and App Store. For free lang po yan ha. I-download nyo lang.
2: Yes. Para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami at may mapapakinggan nyo lahat ng mga music na gusto nyong pakinggan.
0: Yun. Diba? Okay. So yan mga ka-vibes. Nako, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Mamaya ipagpapatuloy na po natin ang ating usapan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Tacloban. I'm a pet.

0: Mga ka-vibes, nag-enjoy po ba kayo sa ating mga piniplay na mga songs sa inyo ngayong gabi? Well, hopefully, sana nag-enjoy kayo kasi kami po ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!
0: Ay nako, napakalupit talaga. Lalong-lalo na ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ulitin po natin ang tanong para sa mga
1: kabubukas
0: pa lang. Oo,
1: yes.
0: Ito ng mga radyo.
1: Bakit parang ang bilis ng ano ba inin?
0: Ano ba yan? Pagbasa na lang ito, ha?
2: Take to, guys.
1: Sige.
2: Biro.
1: Again, from the top. Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Why does time fly so
1: fast?
0: Short.
1: Ano daw?
0: Time flies when you are having fun. Ganun. O bakit nga pala pag busy ka parang ang ikli lang talaga ng oras?
1: Kasi naka-focus kita kung ano yung mga ginagawa natin. Tapos hindi natin na parang kung wala tayong ginagawa, 'di ba? Parang patingin-tingin tayo sa oras, kung anong oras na. So kapag busy tayo, so parang wala tayong time ibaling yung attention natin sa oras. So doon tayo naka-focus kung ano yung mga ginagawa natin.
2: Oy, pero aminin ninyo, especially sa may mga deadline, ha?
1: Oh,
2: ba't parang ang bilis ng oras, hindi pa ako tapos.
1: Parang ganoon. Yeah,
0: bakit nga ba? Kasi naka-focus ka masyado or nag-i-enjoy ka masyado
1: sa ginagawa
0: mo. Kaya ganun. Isa yun sa mga reasons kung bakit parang hindi mo na kasi namamalayan yung oras Pag busy ka, hindi ka nakatingin sa orasan mo. Pag busy ka, 100% naka-focus talaga yung attention mo sa kung anumang ginagawa mo. Kaya nagkakaroon talaga ng interval sa oras na sa nung una, parang mahaba, pero ngayon, napaka-ikli lang pala.
1: Yeah, diba?
0: Ay, pahabaan pala ito.
1: Tapos diba,
2: panahon.
0: Yes.
1: Tapos diba kapag naghihintay tayo, ang tagal ng oras, ang bagal ng oras.
0: Yes.
1: Na to the point na maiinis ka na bakit hindi pa dumarating
0: minsan
1: ang hihintay natin.
0: You feel stress kasi
1: yes,
0: pag medyo matagal
1: diba?
0: Pa talaga. Bigyan na lang natin ng napakagandang halimbawa, diba, kung nasa klase ka.
1: Mm-mm.
0: Tapos boring yung instructor.
1: Ang
0: haba ng oras.
1: Mm-hmm.
0: Parang gusto mo nang matulog.
1: Yeah.
0: Pero pag manganda si madam or guwapo si sir.
2: Parang nabitin pa yung oras.
0: Yes, kulang na kulang talaga. Tapos ang suwabi pa niyang magsalita.
1: Oh.
0: Ang sexy pa niyang pakinggan. Pwede mag-extend muna. Bahala na yung next na
2: programa.
0: Na subject. Ganun.
1: Tapos minsan, di ba, may time na parang nagmamadali tayo pero ang bagal ng oras.
0: Yun lang.
1: Di ba? Diba? Okay, ang bagal naman. May hinihintay ako. Di ba? Ganun. Kung kailan nagmamadali ka, ang bagal pa.
0: Tapos ito pa, isa pang magandang senaryo, magbabayad ka ng kuryente mo tapos biglang may emergency na doon sa trabaho mo. Ay naku! May hirapon talagang mag-manage ng time mo. Tapos parang may isip mo na lang bakit ganun.
2: Pwede bang
0: i-extend muna yung oras? Ang haba pa ng pila?
2: Lumunok ka na lang ng bato, darna. Ganon. Kaya mong mag-multitask.
1: Bakit? Paano nang ano yung...
2: Hindi, alis ka muna dyan, tapos balik ka na
0: tapos
2: naman.
0: Balik ka na naman.
1: Para mabilis.
2: Para makuha mo lahat yung kailangan mong gawin.
0: Magbayad ka muna ng proxy. Ikaw lang muna ang umupo sa number ko. Pero pag balik ko, dapat...
1: Ako na.
0: Ako mauna sa'yo, di ba? Parang ganon. Hopefully, merong may damasugot, di ba? Pero yun po mga ka-vibes, ilan lamang po sa mga reasons. Pero mayroon pong mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit hindi natin namamalayan yung oras. Especially na if we are busy or if we are having fun doing something. Mamaya, pag-uusapan po yan. Meron pong apat na research po natin mahirap na masabihin na tayo po ang may alam nito. Ay nako, hindi po namin naaminin yan kasi...
2: Hindi namin relate yan. Ganon!
0: Hindi naman. Pero meron po kami na research na apat na mga reasons. So, psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit tila napaka-ikli ng panahon kung ikaw ay busy o kaya nag-e-enjoy. Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang
2: Gandang Gabi, Vibes!

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
2: na may pinakamataas ng ORAC value
1: na epektibo
2: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
1: DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Nasa second hour stretch na po tayo mga ka-vibes. Welcome back once again sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama nyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, attendance check muna tayo kasi baka may natutulog na. Kompleto pa naman kaming tatlo.
2: Okay, dilat pa yung mga mata.
0: Super dilat pa ba?
2: Yung kaliwa pa lang. Kaliwa na lang.
1: Parang nakano na. Almost papikit na.
0: Sige, bago tunuyang pumikit yung nasa kanan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, no, kaliwa.
2: Saan ba tayo? Patulog na nga tayo neto eh.
0: Natutulog na nga ang mga diwa. Okay, bago tuluyang pumikit yung isa pang mata, ay eto na po ang pagpapatuloy ng ating usapan patungkol po sa ating tanong. Buckets!
2: Parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy tayo.
0: Oo. So kanina na-mention natin ilang mga reasons. Pero ito po yung mga mechanisms na mag-explain bakit nga ba hindi natin namamalayan yung oras. Ito, tayong mga tao, number one, tayong mga tao ay may finite amount of attention. Ibig sabihin kung 100%, 100% talaga yung attention mo. Pero pag ibinaling mo yan sa ibang mga bagay, ay nako, yung ating utak, ini-ignore yung tinatawag nating internal clock or biological clock, leading to a compression of time. So, hindi natin talaga na namamalayan kasi binabaliwala ng ating mga utak yung sense of time natin. Dahil nakafocus yung mga utak natin, yung ating attention sa iisang bagay. So, puso pinapat 100% ay biglang nahati.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So, parang yung half na yun, di parang nahati na rin yung oras. Hindi mo na lang namalayan. But actually, 100, sabihin na lang, 24 hours ka pa rin nagtatrabaho.
2: Akala ko yung mga night shifter lang yung nahati.
0: Oh. Ay! Mahanap nga yung natitirang half.
2: Bakit? Ano ba yung plano mo doon?
0: May masamang iniisip. Pag lumipad yung upper half, hanapin yung lower half.
1: Ano yan, manananggal?
0: Legends will know.
1: Hala!
0: Ang mitolohiya ng kalahating katawan.
1: Ano ba yan?
0: Ano mga manyakis ganyan magre-resyo? Okay, sige, balik po tayo. Nawala yung ating attention. Isa yun. Attention allocation na nababalay sa ibang mga bagay. Number two, memory density natin. Yung routine o highly focused activities ay nakaka-create ng kukonting mga things to remember or distinct memories. Pero kung babalikan natin, our brain judges the duration of periods with fewer memorable events as having passed quickly. So parang di natin na nga nare-remember yung mga bagay-bagay, di ba? If ever nakafocus tayo sa isang activity na tila nakuha talaga yung ating attention. Remember, I don't know kung napapansin ninyo, kahit may konting ingay sa likod, parang hindi mo naririnig.
2: Mm-mm.
0: Parang hindi mo namamalayan. Maliwanag pa sa... umaga ka nag-start, maliwanag yung kapaligiran.
2: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi mo na malayang gabi na pala, dumilim, diba? Hindi mo napansin yung changes talaga from maliwanag to madilim.
2: Oo, kasi na parang ansuga.
0: Oo. Brown out ngayon. hindi naman. Oo.
2: Yung focus lang.
0: Oh, 6 o'clock in the morning ka nag-start ng trabaho mo, tapos 6 o'clock ng gabi ka natapos.
2: Oh, at least parehas 6.
0: Nung natapos, sasabihin, hala, gabi na pala. Mm-hmm. Diba?
1: Overtime yun.
2: Hoy, overtime kayo yun. Okay.
0: Oo. Eto pa, pag nag-enjoy ka, number 3 na po na reason ito eh, dopamine release. Engaging activities often trigger dopamine release which can accelerate the brain's internal pacemaker, making subjective time feel like it's moving faster than actual clock time. Kasi nag-enjoy ka na sa ginagawa mo eh. Wala, wapakels ka na sa mga paligid mo. Wapakels ka na kung anong nangyayari.
2: Parang hindi mo na kailangan to ng jowa para maging happy ka. Ganun.
0: Kaya kung nag-enjoy ka yung dalawa ng jowa mo, hindi mo na namamalayan, ay, dapat na tayo pumapasok sa trabaho. Ayan. Or yung 3 hours ninyo, hindi na 3 hours.
2: Bakit? Ano yun?
0: Nag-enjoy kayo masyado. Ay. Hindi na namalayan. Ay, overtime. Okay. Extend another 3 hours. Relate. yung short time naging long time.
2: Ay, iba na pala to.
0: Ayun.
2: Akala kasi, ko kung so, ano
3: hindi
2: lang.
3: Lang hindi, hindi lang 3 hours.
0: Hindi lang 3 hours. Nag-extend pa 6 hours pa. As in letter E, not I. Hindi niya na alam.
2: Parang hindi namin nagigets yun.
0: Yung 6 hours.
3: Ayun, alam ko na. Diba? Oh, nahanap ko na.
0: And number 4 na biological and psychological and neurological mechanism, yung tinatawag na working memory load. High cognitive load keeps working memory occupied with immediate tasks, preventing the brain from registering the gradual passage of time. Yan, di ba kung napapansin niyo kung may thesis kayo, hindi nyo talaga namamalayan yung oras. May 2 oras na palang natapos, may 5 hours na palang natapos. Kasi ano, yung utak ninyo busy sa paggawa ng inyong thesis. Highly cognitive activities. Yung utak mo talaga 100% na gumagana. So, binabawasan niya yung attention sa ibang mga bagay. Diba? So, yun. Yun lamang po ang ilan sa mga reasons or mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain ko bakit hindi natin namamalayan talaga yung oras kung tayo ay busy or if we are having fun doing something. And sana naman, imbes na maliwanagan, inaguluhan kayo ngayong gabi.
2: Kasi ang daming mga scientific explanation hindi na parang hindi namin.
0: Yung lang naman na research namin kasi yung apat. Eh. Pero actually may mga ilang
2: apat?
0: Reasons
2: sino
0: pa yan.
2: Sino yung pang-apat to sa atin?
0: Ayun, attention allocation, memory density. Ay, hindi talaga nakikinig.
3: Kasi hindi nakikinig.
2: Sorry.
3: Kasi yun lang ang apat na research namin. Yung sabi
0: ni... Super high.
2: Diba, matutulog na kasi ako. Sorry naman. Kasi pero hopefully mga ka-five, sana intindihan nyo yung pinagsasabi namin dito.
3: Lahat ng mga ano natin naintindihan nila.
0: Sige, pero sana naman nag-enjoy kayo sa ating usapan niyo gabi. Nadagdagan yung mga naunawaan.
2: Naguluhan sa isip.
0: mga dapat maunawaan patungkol sa ating mga buhay-buhay.
2: Buhay-buhay.
0: Anyway, mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
3: 100.7 FM Radio Tagalog.
2: Ang lapit!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Guess what, mga ka-vibes? Ako, oras na naman para kami mag-CUWIAN. We'll get to see you again tomorrow. Same time, same program, same station.
1: Same faces, same DJ.
2: Ayan.
0: Wala talaga kayong choice. Pag ganitong oras, kaming tatlo talagang yung makakasama.
1: Kahit ano, talaga, wala kayong magagawa.
0: Oh, pero susunod na po. Ay, sorry.
1: Yes.
0: Susunod na po ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Run to Run.
0: Para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Ayan. And before tayo umuwi, pasalamatan muna natin. Ang dapat pasalamatan.
1: Ayan. Thank you very much po sa natin mga relay station technicians. And of course, sa natin mga solid listeners dyan sa bahay-bahay at sa mga silent listeners natin na hindi nagko-comment. Mm-hmm. At saka palaging nakatune in from sign on to sign on.
3: Ay, pero ano din natin yung mga nagme-message sa atin sa Facebook natin. And yung takloban na technicians natin, pasalamatan din natin ha. Baka magtampo yon. Relay stations lang yung pinasalamatan natin.
0: Isang pindot lang yan. Waling na kayo.
1: Ayan, sige. Thank you very much po.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Until next time, kami nga pala yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
1: DJ Failamon. And DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night at ingat po sa pag-uwi ngayong gabi. Good night.
1: Good night, ka-vibes.
3: Bye.

לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. You know I'm a park, קום תנגל.

0: Wala silang masabi kung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Xanthon Plus Gold.
4: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganoon din ang Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa na naman sa inyo po makakasama at makakapiling sa programa pong ito para talakayin na naman kasama po ng ating alternative medicine doctor yung mga paraan at kung paano ba gamitin yung mga halamang gamot sa paligid ng ating tahanan tsaka yung mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration na mabibili po sa mga pharmacy at mga butika. Siyempre, makasama din po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algy Bakla.
5: Sa lahat na ating mga taga-bakinig, kumusta na po kayo mga kaibigan at sana po ay samahan kami sa ating isa na namang talakayan. Tayo po ay tatalakay ng holistic healing, katuwang po ang mga produktong sadyang mabisa at subok na po. At ito po ay marami nang napapaginhawa. Ano po? At magtanong lang po tayo at ating pag-uusapan po ang inyong mga questions with regards to your health condition.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algy, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyo pong mga text messages. Tsaka kung hindi naman po masyadong maselan, baka pwede pong palagyan din ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C, ang ating Nature Soya Coffee or Xanthon Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men at ang Xanthon Plus Herbal Soap at Xanthon Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa mga suking butika. Available yan ha sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Pharmacy at iba pa pong mga leading drugstore. Mabibili po yan or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha, text line po natin. Ulitin ko lang, sir, 0961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po ng kasagutan ni Dr. Algy ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, pangunahin dyan ang kombinasyon ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Xanthon Plus Gold.
6: Yahoo!
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gate. Kamutol, testingin bala. Kampiyong di dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klabu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sanfon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Sanfon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sanfon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
13: Mmm, suwabe ang aroma.
14: Sanfon Plus Coffee Mix,
13: suwabe ang lasa,
14: magaan pa sa bulsa.
13: Sanfon Plus Coffee Mix,
14: may kape ka na,
13: may gamot ka pa.
14: Sanfon Plus Coffee Mix,
13: mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold,
7: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Plus Gold.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po natin na natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre kasama dyan ang kombinasyon ng Sanfon Gold Herbal Capsule at Sanfon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, tsaka ng age, at tsaka gender, yung ipong mga text messages. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po, yung mga karamdaman yun ha. At ang Sanfon Gold Herbal Capsule, available din po pala yan sa Watson's, at saka sa Mercury Drug. Ganon din po sa The Generics Pharmacy, at sa Dyna Drug, any branches po nila. Yan ha, ating text line, ulitin ko lang, Sir 961-532-2110. At Doc, simulan na po natin na bigyang pansin yung mga kabayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Doc, ask ko lang po, kung mataas po ba ang uric acid at nahirapang dumumi, ano po kayang pwedeng inumin? At pwede po ba Sanfon Gold? Ilang oras po ba pagkatapos o bago kumain? Lorna po, 66 years old ng Pandacan, Maynila, Doc.
5: Ayan, kay Ma'am Lorna, pilisinin po sa inyo. Ano, pwede po kayong mag-take ng Sanfon Gold. Ano? At ito po ay iti-take before meal, at least po ay 10 or 15 minutes before meal, or empty stomach po yan, 1 capsule 3 times a day. Pwede nyo rin sabayan ng mga herbal tea gaya po ng sambong. Ano? Ang sambong ay napakaganda sa kidneys at nakakatulong sa mga acids sa ating katawan, including uric acid. Ano? At mag-take din kayo ng mga ilang tea kung wala yung sambong. Pwedeng lemongrass, pwedeng turmeric, or yung tinatawag ho nating luya, yung ginagawang salabat. So lahat po yan ay nakatutulong. At kung alam niyo po yung celery, kumain kayo ng salad na celery, hilaw lang ho, yung tangkay at dahon, ay maganda po yan sa mga matataas pong uric acid. Ano? At mag-take po ng enough water. Kasi ang tubig ay nakatutulong po sa magandang process ng paglalabas ng mga acid like uric acid pag tayo po ay medyo tumataas na ho yun. At iwas po sa mga high purine diet, yung mga karne, lalo na yung mga laman loob, yung mga balat-balat, yung mga mamantikang parte ho ng hayop. Nako, mahirap po yan. Kailangan iwasan ho natin. So yun po, i-take po ninyo plus vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, isabay po doon sa ating Sanfon Gold.
4: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Doc, ako po si Marsha, 53 years old. May maliit po akong bukol sa baba ng breast ko at sa paikot. 3 years na po ito. Ano po ba bawal na foods? Thanks po, Doc.
5: Ayan. So yung mga ano talaga ng mga bukol, ayan, nagko-contribute sa bukol, anything that have a high amount of preservatives, yung nakakapag-disrupt ng hormones natin. Kasi yung mga bukol sa suso, ano yan eh. Resulta yan ng hindi balancing hormone ng isang babae. At hindi naman lahat ng bukol sa suso ay masasabi nating malignant. So, iniiwasan nga na maging malignant growth yan. Ha? Kaya habang yan po ay bukol pa lamang at hindi pa lumalala, eh talagang iwasan nyo na ho yung mga hindi magandang pagkain. Yung madalas na pagkain ng mga karne, especially hindi organic, at pinalaki sa mga hormones, eh hindi po nare-recommend, lalo na kami mga bukol po tayo. I-consume po ninyo yung mga matasang antioxidant. Ano? Primarily yung mga spirulina, moringa, turmeric, tinatawag na anti-everything yung turmeric, lalo ng mga bukol, ano? Maganda ho yan. Yung aloe vera, maganda rin yan. Yung garlic is also good. And pagdating sa bukol-bukol, talagang maganda hong reputasyon ng mangustin. So yung mangustin, which is one of the most abundant pagdating po sa mga antioxidant o phytochemical na santones, nasa 43 different kinds of santones yan, ha, na nandun sa mangustin, eh, ginagamit po talaga sa mga bukol-bukol. Isabay nyo pa dyan, ha, yung mga soybeans with genistein. Meron pong napakaraming mga antioxidant properties na nakatutulong para balansin ang hormone at kontra na rin sa mga bukol-bukol. So, i-take po ninyo any product from soybeans or pwede nyo i-take yung soybean coffee natin. At iwasan po ninyo yung counterpart nun sa animal, kumbaga yung mga animal byproducts. Ano ho? Kami kasi pag may bukol, ang pinaka number one suggestion ko is to consume more plant-based food at iwasan ang mga animal-based or meat-based na mga pagkain. So yun po yung ina-advise namin as a naturopath. Ano? So sa ating supplement naman, kung may bukol kayo, just take for the first 30 days to 90 days, yung 2 capsules of Santone Plus Gold sa loob po ng 90 days. So 3 times a day yun, 2 in the morning, in the after, in the lunchtime, and hapon bago kumain sa gabi. Sabayan po ng vitamin C at ito po ay ituloy-tuloy po ninyo. Marami na po nagsasabi na nung ituloy-tuloy po nila, nagkaroon po talaga ng malaking changes sa mga bukol nila. Yung size ng bukol, yung tigas ay nag-improve. Kaya masasabi po natin na nakatutulong ho yung sustansyang nandun sa ating supplement.
4: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, paano po nakaapekto ang pagtaba sa may nervous problem, Doc? Adele po ito, 57 years old.
5: Okay. So, dun sa mga obese, okay, kasi yung pagtaba natin, eh, lalo na kung sobra na ho ito dun sa average weight, depende ho sa height natin, sa edad natin, pag masyado na ho tayong tumataba, unang nangyayari sa ating katawan, yung ating spine ay nagkakaroon ng compression, which is hindi niya kayang dalhin yung excess weight na hindi naman talaga design na dalhin ang ating buto. Diba? So kapag tayo ho ay nasa normal weight lang, relax lahat ng mga kasukasuan natin. Yung spine natin is also relaxed. Pero pag sobrang bigat natin at tumataba tayo, may mga nerve compression that give stress to our entire nervous system. And ganun din, kung tumataba tayo kasabay ng pagtaas ng taba ng katawan, like yung mga cholesterol, naapektuhan na yung ating pong daloy ng dugo, nagkaka-hypertension na tayo. Ito sinasabi ko lang, assuming. Hindi mo naman sinabi high blood ka, pero most of the time, ganyan ang nangyayari. So, magkakadugtong mo yan. So, anything that affects circulation can also affect our nervous function. Kaya nga kasabayan, kapag ikaw ay na-high blood, tumataba ka, tumataas yung cholesterol mo, nagkakaroon ka ng mga pamamanhid, pangangalay. So, yung mga problema kasi sa circulation, especially hypertension and diabetes, can also affect or nagkaka-complication sila sa nerves natin. So, yung tinatawag na neuropathy. So, anything that affects the nerve can affect your normal nervous function. Kaya, ang dami mo nararamdaman. Eh, pag may problema ka sa nerves, nagkakaroon ka ng nervousness, eh, iba yung pakiramdam mo. Minsan, parang takot na takot ka. Minsan, nagpapawis ka. Hindi ka naman, kahit di ka naman nagpapagod. Basta, hindi normal yung response ng ating katawan once you have that. Kaya iwasan natin yung pagiging overweight at i-correct natin yan para maging normal everything, yung circulation, yung muscular functions natin, nervous function, and also yung ating buto. So if you want to avoid yung sobrang pagtaba, you need to balance your diet and also take supplements that can enhance yung tinatawag nating metabolism ng ating katawan. So we are recommending our supplements, yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day as a nutritional maintenance, plus yung vitamin C, plus mag-exercise din kayo, mag-take ng mga herbal teas that are healthy, and avoid eating too much fat and too much salty food and too much sweets.
4: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Doc, marami po akong kumain pero bihira lang po akong dumami. Ano po ba dapat kong gawin? Lisa Pablo po, 36 years old, Doc.
5: Okay lang naman kung marami tayong kumain based on our capacity, di ba? Siyempre, ang tiyanaman natin may control yan eh. Ang problema, mali yung choices natin kadalasan. If we eat foods, especially marami talaga tayong kinakain, but yung mga pagkain eh, wala namang fiber. Eh para kang sumakay sa bangka na wala hong propeller. Parang ganun ho yung analogy namin doon. So, kumain tayo ng sapat based doon sa needs natin, pero you need to select your food. Okay, from now on, piliin mo na ho yung mga constipated dyan. So, hindi ho yan problema kung kayo ho'y gagawa ng hakbang ngayon pa lang. Okay, sa loob po ng 7 days. Huwag muna kumain ng maraming kanin, especially mga kanin na sobrang puting-puti. Ano? Wala hong fiber yan na sapat. Ha? Dumidikit lang yan sa ating mga tiyan. At paltanhunin nyo ng high fiber na mga pagkain. Oatmeal, lalo na yung tinatawag na rolled oats, di ba? Root crops like yung kamote, patatas, at kumain po ng prutas na mataas yung fiber like papaya, pinya, pipino. Kumain po kayo ng mga leafy vegetables, especially mga dahon-dahon na mga gulay like malunggay, ampalaya. Lahat po yan may fiber. And don't eat too much at night kasi bumabagal ang ating digestion once na tayo po ay magre-retire na sa gabi. So kung marami kayong kumain sa gabi, which is yung typical na diet pattern ng mga Pilipino, busy sa umaga, hindi kumakain masyado ng breakfast, sa tanghali hindi rin masyado, bumubuelo sa gabi kasi wala nang trabaho. Kaya karamihan nagkakaroon ng bilbil, karamihan nagkakaroon ng indigestion, hyperacidity, and constipation. So, hindi po mahirap ang constipation once you correct your diet pattern, yung intake po ninyo. And take a lot of water, dahil yung tubig is malaking contribution sa magandang pagdumi. Ayan. So, try nyo yung Santon Plus Coffee Mix and Nature Soya Coffee. Mataas po ang fiber niyan. At i-search nyo yung mga high-fiber food at sigurado ako magiging maginhawa ang inyong pagdumi. Kasi kung maraming beses kayong kumakain, sabihin natin mga 6 times a day, and you go to CR every once lang or every other day or every 3 days, may mga ganun eh. Malaki yung problema ang kakaharapin nyo in the future dahil doon sa mga toxic products na kailangan ilabas na hindi nyo na ilalabas.
4: And maraming salamat, Doc. Ating pong text line para po sa mga gustong magtanong at magpa-konsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, tanong ko lang po, ano pong dapat nainumin ng isang babae, 8 years old na po, sobrang namamaga, mga paa, hindi na po makalakad. Maraming salamat po, Josephine po ng Sorsogon.
5: 80 years old ba yung sinabi mo? 80?
4: Apo, Doc.
5: Senda? Okay. Sa mga 80 years old, talagang yung tinatawag nating joint problem, isa yan sa pangunahing pinatalao na problema ng ating mga nanay, mga lola, no? Na nasa 80 anyos na. Kasi iba't ibang problema sa joints kasi yung problema natin. Pwedeng yan ay osteoarthritis, which is wear and tear of aging, and deficiency doon sa mga very important joint cartilage and fluids. Kaya ito ay pinapayo na kumain tayo ng mga pagkain rich in collagen. Okay? Which is commonly naman makikita mo yan sa ating mga palengke, yung mga munggo, yung mga beans, yung mga buto-buto, mga nuts, mataas ang collagen niya that can help our joints. Ngayon, syempre, 80 na, namamaga na yung mga tuhod. Ang kinakailangan talaga natin is mga natural anti-inflammatory. Okay? So, sa mga anti-inflammatory na mga herbal medicine, ginger ang number one, saka yung turmeric. So mga pwede po ninyong inumin yan, okay? Kumbaga may pampakalma na effect yan doon sa ating mga namamagang kasukasuan, okay? And also, pwede kayong gumamit ng mga panghaplas na inyong mga tuhod na mayroong natural pain-killing properties, ano ho? Like yung may peppermint, may eucalyptus, turmeric, luya, yung mga extract na yan. Maganda yan sa mga kasukasuan. Kaya nga dito sa Yes to Health, meron tayong produkto, yung ating Santon Plus Herbal Oil, na meron siyang ibinibigay na herbal extract na nakatutulong kahit papaano doon sa ating mga namamagat na nanakit na mga kasukasuan. Pero kung ang problema ay yung pagnipis ng protection sa ating joints, kailangan talaga dietary. Kung kaya po ninyo mag-take ng supplement na collagen, calcium and magnesium, saka yung po yung glucosamine sulfate, marami po nabibili sa butika niyan, pwede nyo pong i-take yun. Okay, supplement lang naman po yan. No need to ask for doctor's prescription. Tanong nyo lang po yung mga glucosamine sulfate, calcium and magnesium sa butika. Okay? So in general, pwede rin makatulong ating supplement kasi yung ating supplement, may limang sangkap siya na nakatutulong sa muscle, sa joints, sa bones, sa nerves. Yan po talaga ang dami na nating napatunayan na once you are taking regularly yung ating supplement, yung Santon Plus Gold, eh napakaganda ho ng resulta nito sa mga umiinom, lalo na yung mga elderly. So ang suggestion ko lang, huwag niyong ihinto, tuloy-tuloy niyo muna sa maintenance, nutritional maintenance, one capsule 3 times a day. Don't forget vitamin C. Kung kaya nyo sabayan ng B-complex, calcium and magnesium, go ahead po, mas maganda po yun. Hanggang po ma-prevent yung sobrang pagbagsak ho ng kalusugan ng inyong mga kasukasuan. So yun po yung gawin natin. Then kung sumasakit, pwede nyo lagyan ng hot fomentation. Maglakad-lakad po kayo para magalaw yung joints natin to develop yung tinatawag na sa synovial fluid kasi na nadidevelop yun through movement eh. Para po mabawasan yung stiffness o paninigas ng inyong mga kasukasuan. So hopefully po makatulong yung ating mga advice po sa inyo. Then kumain ng malunggay. Malunggay po kasi lalo yung buto, mayroon po siya anti-inflammatory property sa mga kasukasuan natin.
4: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po pala ng sabon na makatulong sa ating pong skin para kung meron man mga tigyawat o mga pamamaho ng ating pong katawan, ng ating balat o sa mga singit-singit po natin o kaya naman sa mga kabayan po natin na sensitive, ano yung kanila pong skin at pag gumagamit sila ng mga sabon po na matataas ang acids, yung iba nagre-reddish, nasusugat, mabilis masunog or nangungulubot yung kanila pong balat. Lalong-lalo yung mga mahilig po sa mga whitening soap o sa sobrang hilig sa mga whitening soap, ang problema, pag nabilad sila, sa halip na puputi, lalong nangingitim yung mga kabayan po natin. Kaya mas maganda yung choice po natin sa sabon, dapat yung mga herbs na po, yung gawa sa mga halamang gamot. Ika nga. Andyan po ha, katuwang natin ang Santon Plus Herbal Soap. Yan, galing po yan sa mga halamang gamot na makatulong po sa ating balat para maisaayos din po at maipanumbalik yung moisture ng ating pong skin para hindi masyadong dry at hindi mabilis tumanda ang ating pong balat. Yan ha. At meron din po siya mga natural antibacterial properties kaya makakatulong sa may mga acne, ha, mga tigyawat, yung iba po mga kababayan po natin may mga body odor, yan makakatulong po yan siya sa paghilamos, sa paliligo. Gamitin po natin Santon Plus Herbal Soap, available sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga kababayan naman po natin na may pananakit ng katawan, mga kasukasuan, mga muscle cramps na yan, yung mga namumulikat, ano po. O kaya naman sa mga kababayan po natin na may mga body pains, mga muscle pains, mga kaibigan, haplasan na lang po ng Santon Plus Herbal Oil. Yan po, may mga soothing effect kasi yan siya. May mga natural menthol din, ano po, para maiwasan din po nating madapuan ng lamok at nang hindi po tayo magkaroon ng mga mosquito-related problems. Yan ha, Santon Plus Herbal Oil. Available po sa mga butika kung saan may bili ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Available din po yung iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ayan, maraming salamat ako kay Doc dahil patapos na ating pong programa.
5: Lala pa lang oras. Oo,
4: baka may payo pa po kayo dyan para sa mga taga-pakinig po natin, Doc.
5: Payo ko lang, subukan po ninyo ha, yung supplement, subukan po ninyo yung mga produkto natin. Kung natulungan po yung iba, malamang po ay makakatulong din po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits again, karinigan bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat po. Good night and good day.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephanie Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas at saka dyan sa Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
16: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Ugalihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
15: Supple Plus Gold.
17: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. The secret of health.
2: Kaping healthy ba ang hanap natin na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ito po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabitak po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Gold.

0: Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan. Dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la.
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla.
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagianala.

0: en punto a las 5. Paping agar, Junaid, kumusta? Martes ng adlaw pag-uminto at pre-shoot lang na diri pag-ubos ha. Matna, buhat na, may klase, may trabaho. Di na maya, mag-urundang naman bulan itong September. By the way, anot pizza yun ha? Pizza 22. Na may kahit akong 30 dias, may danila kita 8 dias mga kasangkaya. Oktubre na, mga Disyembre na. Kumusta yung tanahan? As usual, adik ito na itong taramdaan. Ngan, iyo taramdaan!
1: Napaki-anala!
0: Ngan, inihika vibes, Dani Morbus Rikyas.
1: Napaki-anala!
0: Hopli ako niyo kutub lang kita lasahis. Martis ng adlaw, baga di rin maupay itong adlaw mga kasagaya. Kay baga na kula ito numinto at pre-shoot lang. Gasolina in particular, it diesel 8 pesos ng 82 centimos. Itong gasolina, ada mga 4 pesos ng 88 centimos. Baga daro na ko itong kuan. Itong petrolyo kay size. Pero na ako diesel. Masubra na sin. Maluoy ang Diyos. Itong presyo itong diesel na pagkaya na. Maram ka mo ang mga interview. Nakita kita ang mga news kagabi. National. Damon at mga driver nga sing panera. Iguli na namin ini. Di na kami gabay pa kuno mga lakal. Ha? Magbiling nalang kuno kami kay kung bagasing pamanira maganlihog nalang kami ni ginlilihog nalang kami kuan ginlilihog nalang kami itong operator tagiya itong sarakyan tinood la waray na as in pero it gobyerno na siya ring permanente waray tat may himo kay labot itong oil deregulation law mga kasangkayan waray man kita kalugaringon nga suro dependent kita hito na mga lugar kundiin yan na may samok. Mo ini nagsinisiring mga kasangkayan ano nga kondensiring ko pa man kumbaga usahay baga nakakasiring kita tinutuyo siguro ini kasi siguro regad rason nga diri kita magkakaadahin kumbaga tutuyo online gobyerno tinuodla ayo no kumbaga may dakita mga kwan kumbaga may dakita you know malampaya ito pangilalan ito nga may da nakukuha nga krudo or langis or oil din niya Pilipinas. Di ba? O pangilalan ito. In fact, kung ano nga gininteresan itong China, ito din nga lugar, West Philippine Sea, riko ito hinlana, minahin lana mga kasangkayan, Mindanao imo. Kaya lang, siring ko pa man, kumbaga, siguro, nasiring ang gobyerno nga ay anay kita ito pagkaadeng kalugaringon kay damo man ito aton magkukuhaan. Di ba? Inabutit punto pagkaya na nga krisis kanya-kanya. Kumbaga, mga lugar nga kundin may kalugaringon nira nga mga resources itla na siyempre labot itong mga inin na aberiya nga diri pwede inin umagi anay hingkundin nga dapat agian labi na dida ito na tinatawag nga Strait of Hormuz. Kanya-kanya anay kita, anay, kami anay. Eh, you know, mga kasangkayan, itla na nga nit maglangaya. Magluya nga nit presyot lang na ilabi na kung magtipaigbaw ini. Ito number one nga piktado, ekonomiya. So, yan na ito, Department of Transportation, mga kasangkayan, DOTR. Inin na nangandaman na latirahin na bag-oh ngayuda para ito na magkwalipikado ng transport operators ng drivers. Kaya it could be an obligado actually. Now, in fact, usadida nga iningin ka irestoryahan labot itong mga ayuda itong adjustment na luwat itong pamasahe. Usa nga nakikita dida na magkaadaman yung take home in aton mga drivers inin pinaagi itong kuan pag uminto itong presyo itong na pamasahe. And likewise, may da mga inin financial assistant gobyerno in particular itong AX igmimembro inhira labot ito na inin na inin mga kas nga ayuda. By the way, an 12 pesos nga fuel subsidy igin suspend ini last week nag-declare nga i-suspend na ini siringhan na LTFRB may tungod kay ma-election na election ban mga kasangkayan. Pero kakulop, may the good news since nga nagpagawas in exemption itong commission election with regards sining at ngayon nga pagtaga fuel subsidy. Pero despite hini adi naliwat mangandaman hin bagong ayuda ito operator kinanglan pa ba kayo na ito operator kumbaga sing paman permanente man ito diri man actually ito operator kung di nagsasayop itong direkta between driver ng operator itong direkta good nga igo din itong driver. Boundary kalit, boundary permanente ito bisan kumpira itong presyon gasolina nila, as long amon ito na akong boundary, pag rahin imot sa rakyan amon ito ni mo intrigo akon, diba? Di nimit pwede iuli kay kuhaon hindi ako na sa rakyan, full tank ito. So kinanglan pag rahin im kada gabi, full tank ihapon ito nganit akon boundary, amon ni kinanglan ihatag nimo ito akon, diba? So ito nimidjit ko din itong direct nga epektado yung driver. Diba? Now, maumintot presyo itong gasolina o itong presyo itong pamasahe. How about naman na itong mga anong namatiyo ayaw nagigahatang nga dito mga commuters? Diba? Okay, kumbaga pasalo din, higing papasalo din, okay nala siguro. Kung adin mga ordinaryo nga magtatrabaho nga, kung din amo itong consider, ging kukonsider nga mga public commuters mga kasangkayan. Waray manuminto yung sweldo. O, di ba? Kumbaga, hapagbalansi, hilig. Di rin maupay. Ada na kita, mga kasangkayan. Kayo, no? Kung masiring magpakarabuhi ni, how about taaring agunting mga magtatrabaho? Yun na, mga kasangkayan, bisan lang magumintong 5 pesos. Kabutang tala 2 pesos. 2 pesos, mga kasangkayan. Ito numinto itong pasahe. Iti mo bakampot ito nga tutim trabaho nga pagbalik ni mo 4 pesos ito. Igta times ni mo ito into 26 pira itun. It may kakaltas kaya nga 26. Kung ada ka gobyerno 26 la itun. 26 days kaya no. Kau diri, 20 minus 8 22 days la kung ada ka gobyerno. Kaya nwari ka mat gobyerno Saturday Sunday. So four weeks man ito, one month, 4 weeks, di ba? List 8 ito, 8 nga Sabado ng Domingo. Di ba? Kayo, Monday to Friday man lang itong kuan, itong trabaho at gobyerno. Ito na na privado, 26 ito. 26 ito, times 4 times 26. Dakula ito, kaya nga 26. Usaban lang kaadlaw. Ha, itong waray trabaho, itong ano kayo ito na ada private. Domingo or Saturday, depende. Kaya nagkakaada ka mo yun, di ba? Dako yun ikaupay. Para nga din ordinaryo nga magtatrabaho kung 2 pesos, 20 peso, mga kasangkayan. Times 30 or 26 or 28 days. Di ba? Oo, kay parulahin ni nga nasiring, iibahon itong definition, itong indigent. Ibahong kuno definition itong indigent kay when we say indigent kuno for peace. Maram ka mo tama ini kay inin ano pag define nga in hamon nga mga kablas di rin nakakaabot ito namon di ba? Ano mat definition ano mat tawag hamon? Oo kay sabi rin nga ni ko nung indigent for peace. Ano itong kuhan itong for peace? Wari trabaho, wari klarong income, may man nga ni trabaho. Kaya no, in fairness, tada nga mga for peace liwat beneficiary, di matagpipinanhangad na lalulat na tarang, lumay, dapi, pira, naghihinulat nalang, pero diri. Eh kung baga tinuod la, kung naamulat yung paglaw, mulat yung pagtaga for peace, di kan mabubuhi. Oh, yan ha, itong mga papliton. Di ba? So, inin na amin ni mga kasangkayan, nga siring ko pa, Ikatulo na ini, dagko pagod nga pagkuminto, pastilan Ginoo ko. Pero itong iba na prepare na la, mapasahay, mamamasahay na la, liwat kunira, kaya sa'yit magamit pa kung natira sa rakyan, didisil ito ni mo pagkaya na. Pastilan kung dagkot ng mga sarakyan, ito ni mo skalitro ito, limugmugla, labi na doon mga sarakyan, yung mga hukak-hukak na, okay lang kung mga branyo ito, bago ito, kaya at least diripat malako. Pastilan kung di dapat ngayon sarakyan na iting kupong-kupong, yun nga itong mga saraw, mag-iyan na ito. Ha, mag-iyan na ito, maglako na iting gasolina, awin krudo, mga nagpaka-krudo diesel man ito. Siguro ito ng skalitro ito, sano si downtown lang. Mami ka ito, kinanglan kita, unay mo ito. Waray, ano ito, amo ito, it, you know, ini nga mga ayuda, mga kwan, ini band-aid solution la ini. It makaluluin din ni actually, at least, kumbaga siya naman lamang, operator, drivers, may dapaluyuluin na nga mga ayuda, pero despite ito, adi siligi-sigi lagi hapon ito rin yung strike, transport strike. Ha? Kaya gusto lang ni Rarat masusunod, di naman ito po ito. It only what niya ito na other side of the coin. Taani nga mga commuters, kaya no, para yung manluwat ka mga kunuray commuters, tinood la, dapat balance sila. Diri kay, di ba? Kaya lang, para yung manluwat mga commuters nga nagra-rally. Di ba? Pero may da asosasyon naman baya itong mga commuters. Diri paru-paruhin, o tinood, may da mga asosasyon. Or ano tawag ito, group or what, itong mga commuters. Pero diri good sugad ka, solido ba nga, once nga apektado, inin magkakaurosa or magrarally, waray, may dagad mga representation pero siguro mga inihapla. Kaya yun, ini nga mga commuters, kumbaga, itaadan lang mga una-una, hindi kayo, trabaho na la. Di rin ang hira, kumbaga, tubtub na la reklamo. Kailan, paplito niya, tubtub na la kita ito, pero waray natin, Swiss. Di rin kita pwede sumiring baundang na la kita, kaya, you know, diri, matrabaho, makayod, as in, makasangkayan. So, kung bagasing pamanira, bagan makatulkatul na inihapag kaya na. Makatulkatul na para doon mga inin na direkta. Nga, pero pag kanina pag-agi ko, asya man lagi hapon ang presyo. Pero maaram ka mo, unlady na pag kaya na, 82 sobra, 30.30 siguro. Ang premium, inin mo pala itang gasolina kaya amot pinakabarato. Unleaded. Barato 82.30 8 litro. Samantala ito naabot pa kantag inin 8 pesos ang litro. Ha? O, naabot pa kitong 8 pesos ang litro. Waray na. Ambot na lamang ini. Iniin na sering ko pa man. Pag-ampo nila ito na itong paglaom, hindi din ni pag-asa. Anyway, sige, mga kasangkayan, gani kita itong ibang mahingmang raon, istoryahon, mga kasangkayan. Although, inin, hilito lapid, tama ya. Kay, nananawagan niya itong kuhan, nananawagan niya itong, ano kay ni, inin Department of Energy, ganito itong gobyerno in particular na ini nga sitwasyon na pagkaya na na naghinataas itong presyo itong lana, kinahanglan isuspend na itong fuel excise tax. Di ba may dahin ni naton barometro, may dahin ni kumbaga nasering, umabot na nga nihin $80+ per barrel. Bagan may dahin ni something na control itong gobyerno pag-suspend itong excise tax, mga kasangkayan. Kung maglapos, kaya sobrang na yan, $100+ na itong baril, mga kasangkayan. While itong barometro nga dapat masususpend itong excise tax, mga kasangkayan, itong fuel, kung magmurdan lapos itong 80 pesos per baril. O yan na, sobrang na. Talit na nanawagan Lito Lapid. Senator Lito Lapid. Ha? Mr. President, isuspend na. Ilan ginuukot? Nootron ko, kakulop nagpagawasin na suspension. Exemption, I mean. Exemption, ito na ang 12 pesos in fuel subsidy. Nga na ito mga drivers and operators. O drivers, la, ito siguro. Ito ang kuhanin, entitled ni. Problema din ni mga kasangkayan. Kay actually, iton ego hini din ni, between iton operator ng driver, kay mostly din ni, may da mga operator driver, di ba? Operator ka, likewise driver ka. Malilis origin una yan ni mo tim sarak yung pagmaniho. May dilwat operator la, may dilwat drivers la, di ba? Pero how come nga, naabot din punto nga, ini nga mga subsidiya, it nagkakabinipisyo yung driver. Ha? Ay, driver, it nagkakabinipisyo din ito operator na supposed to be driver magkakabinipisyo yun. Kaya ano, hiya it napalit, hiya it, kumbaga, adat iya kuhida, adat iya halin. Iging kukuha, iging papalit. Iging tatagan-tagan na lang taon man itong kuhan, operator. But anyway, mga kasangkayan, inin na maibakitahin istoryahon ni Mang Raon. Ini importante ni kaupay ha, kay kumbaga singko pa man, ang nahitabo di sa nung sinasonalize ko. Way back June ba ito? June, July. Nga kundi in tuluan inawat nga kinabuhin and may dapirang nga mga nagkasasmad. In nagsunod-sunod after di sa nusi. Ambot na observe ka mo. Nagsunod-sunod haros kada adlaw, may da mga panarhog, may da mga igin po post, may da, di ba? Nagsunod-sunod din hiyaton. In fact, dirila din hiyaton. Nagsunod-sunod mga kasangkayan. In fact, may da mga nagkadadakop, nga mga minor, nga nagpo-post sa social media, nananarhog, di ba? Nagsunod-sunod. Yan na, naitabo na lang dito sa South Cotabato, aadi nagsusunod-sunod na liwat mga kasangkayan. May napipira nga mga insidente dito sa South Cotabato, grade 8 student, dito Kapingkong, National High School Sultan ko darat ini 13 years old. Ara itong under custody na itong kuan kay nag-viral ini, nag-post ini sa social media nga may da niya pamamatayon, may niya pamamatayon magpapamumusil hiya dito ng usang eskwilahan, dito hininga eskwilahan mga kasangkay na Kapingkong National High School dito Sultan ko darat. After hinin sa South Cotabato nga shooting ha, nga tulo ang patay, sumunod. May da naliwat mga kasangkayan, sumunod naliwat. Dito gihapon sa South Cotabato, tulo gihapon ng mga inon na mga minor di edad mga kasangkayan nga nagpost gihapon sa social media. Anay, adihali niya si Cyril Montesa kay bagayan ako ng weekend, may da magiging bagyo. Cyril, mapingaga?
2: Mapingaga, Mano Dani, yan sugat man na natin mga kabibes nga nagkikita na natin Facebook Live, ganda mamati, hanira mga radio. Diyan natin ulagway, natin panahon para yan ang alawahan Martes, ika-22 kadlawan September, 2026. Anaton minayo yung minahal nga provincial date, padayon kita makakaabat, hinamadampong liwat ng kalangitan nga pwede magdara, hin mga parapatsara nga pagkuran ng paglalugnog, kay apektado kita handrap or extension in a low pressure area. Basal liwatan pinakabago ng satellite animation ng pag-asa ang low pressure area na sipatan ini kanina na last race ng magahon na nakato may 1,795 kilometros sinirangan ito ni Eastern Visayas. Sumalay itong pag-asa waray pa ini direct effect ini ng low pressure area pero di advance party nakakapikto na sinilangan nga dapit ito aton it Visayas ngan kung mahimo man ini nga bagyo ngan sumakubapar pagtatawagon ini nga kwini an initial ini nga baga base na didita amon monitoring dipaigbaw ini siya dipaigbaw pero kay hataas pa iton uncertainty kay rayo ay pa ini pwede pa ini magbago sang lipadayon tayo nga i-monitor. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw. Din nga ito napit, salit. At ito mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talwas kumatuhan agad pagpakabuhi, basta magigmatlayanan mo ba? Para liwat hira makalikay, hinanapuman ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira ito kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na ito mga kabibes nga mabiyahe ang adlaw pinagaya dagat talawas giyang pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa diniatropit nga habukos nga sinirangan han Visayas at atong real time yan ang temperatura ada kita ha 25 sentigrado nga pwede mabuti 32 sentigrado iyan ang adlaw. Naton ang adlaw, mga silid na rin yan, alas 5, e media, alas 5, 29, matutunod niyan nga kulog, alas 5, 37. Naton daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras, ngan 8 minutos. Tikang didi, happy day rin mo late. Inin, Hirowel Montesa, na iyo weather presenter, mau pay nga agahaton ng tran, ngan damo salamat.
1: Napakaanan na!
0: Damo gihapon ni salamat Sir Ruel Montes sa mga kasangkayan ito nimo weather update. So para yo na launtay ni kun nga bagyo. Pero kay nakikita naton do iton reference kita is sa Visayas ano but kumbaga harayo pa ini ngan tipaigbaw iton dalaga nini. Nga diha may Luzon nga inin ano kay to area but I hope nga di rin nalaluwat ini sumulod tunawon nali ini didiha kadagatan. Anyway, balik kita mga kasangkayan but regards itong ato naiskutan kanina nga sering ko pa man anticipate nato ini kay sigurado ako mauso nalaluwat ini uso-uso ini o tinuodla uso-uso ini kumbaga seasonally ya. May nga nga naitatabo, for example, si Ringo Payo, naitabo di San Jose National High School, nagaharos nga tanan nga lugar, kada eskwilahan, may da mga panhulga, may mga panpostin, pipira ng mga estudyante, panarhog, di ba? In fact, ang iba nagkadadagupini, di ba? So, adi diha South Cotabato, naitabo, ang shooting naliwat, adi naluwat, may dalawat nagsusunod-sunod, si Ringo Payo, may da grade 8 student, dito Sultan Kudarat, 13 years old ini mga kasangkayan, ada ako study, nag-post gihapon niya nga, may da niya pamumusilon din itong eskwilahan. May daliwat tulog gihapon nga mga inin, ano kayo ni, mga tulog nga mga minoridad, nag-post gihapon ha social media, upod pagodan mga armas, ambod kong irad itong mga armas, so na-trace na yun, nagkanada ko pinita, ato itong kustudiya yan itong Philippine National Police. Dito la tabagyo, usag gihapon nga minoridad. Ha, nakuhaanin pusil dito sa kumis mo ni eskwilahan. Kaya lang niya pusil siguro. Ha? Ginre-re pero ginaayad kay kumbaga dismantulan niya pusil. Usa nga 38 kalibre nga pusil. Bublag, kulang yung pisa. Gindara nga to eskwilahan, diging pasapasan mga classmate, gimpang inano. Makalilisang. Now, it gobyerno ada naliwat. Ada naliwat gobyerno, mga kasangkayan. Permanente man ini. Kaya lang, sering ko pumuan, atun baga, natatapos ba? Oh, kaya ada naliwat, kinahanglan naliwat, istriktohan natin paggamit itong social media, ini nga mga minoridad. In fact, 16 years old. Bagayin gindidi rin naliwat. Bagan something, sugat ba ito? Kinahanglan, itong mga tanod, ngan itong, di ba? Police, kinahanglan, ayaw kita hulat na nga magkaadapan pareho nga panhitabo. Anya na lang nga buhon at tuig. Pero di rin luatak nagtotoo nga sayo pinit gobyerno. Pareho itong pagsala mga kasangkaya ni BP Sara. E binisita nga tuhan na mga biktimahan South Cotabato nga shooting. Based on interview iya, baga nagawas nga sayop itong administrasyon, sayop itong gobyerno, ay kuno pagpapakita lang nga pagpabaya ini. Hindi nagadlaunta kita magpabasol-basol, magburublig nagadlaunta kita. Regardless kung ikaw ada gobyerno, kaya no, siguro kita nga tanan, gusto man natin kahimyangan. Itong peaceful ba nga pag-ukoy? Diba? So kinanglan, kooperasyon lang ni, cooperate la. Kita nga tanan, ay na kita pagpaturutudlok, pabasol-basol. Pero kayo no, mga kasagayan, di rin malilik yan kay politika eh mo. Labi na kaya di tikaran niya nalawat itong pinili ay. Uy, sige buhat na. May da klase, ayaw hinilod-hilod da singko pa man. Buhat na, buligi lugod timnani at nakasang na dito ako, dito ako sina. Buligi pangalayo. Balik na. balita o pera kwan la kinahanglan magin na kwan kita in yun ang mga kasangkain. One time nagkani kita nationalized school, palo nationalized school kay nagtiksan ako na po napakuha kay baganharanat ko niya. Strict to here dida. Strict to bis pagsulod kinahanglan. May dito pulis nag-round dito dudua magbadi dito sa kubang kampuhan na nationalized school di Palo nationalized school. I suppose amo ini tun nga tanan high schoolahan. Adto tanan kaya lang sirin ko pa man nalulusutan as in, you know, mga kasangkayan, ada good na entrance. Necessary good ito nga pagtaga ano kay ni itong nga metal detector kinahanglan good itun. As in, mga kasangkayan. Pero how come? Nga, damon ito nagproposito. Nga, until now, di pa man nakakaarog yung mga eskwilahan. Ha? Pero ako dito, kantida dito, maram ka mo dito yung mga eskwilahan. Kung di nagsasayo, pwede na mga negosyante. Pangarog amin kuan. Ha? Importante ito ka upay kayo, no? Pero ito nga nakalusot, siguro kay gininspeksyon ko rin ang bag, waray ko na makiti dito. Siguro kung ginsuksok din ang loyo, ang pusil itong bata na itabo dito sa Kutabato. Now, kung may dani mo itong metal detector, di na't kinanglan, kay gaharan mo man lahat ng metal detector, natunog ito, na-alarm ito kung may da metal. Makasangka, di rin si sarili nga pusil. It na didetect ito, metal. Ha? Kay metal detector lagi. Pagtunog ito, kita ako nanot na kantong nga natunog. Kaya bangin itong pusil, bangin itong pisaw, bangin itong kung ano nga mga adidliwi punta ito na sa kub. Kung mamata-mataon mo lang, makakalusot as in, makakalusot ko dito. Diba? So, you know, ang buti kita maaram, mga kasangkayan. In fact, may the proposal before nga naitabo di desan no si nga gumawas ito nga 1,000 of security guards iton kulang iton inin mga eskwilahan iton publiko nga kundin nagsasayo pa na yung upod nira ito nira budget yun nalaanig kidarit imo eh siguro ni ma'am. Ha? Oo, kahit importante man kung may da kuan kay you know may napipiraw sa hanga mga eskwelahan labi na di mga interior or security guard kuan la nira mga voluntary mga kaganak mao pay liwat kay nagbuburublig mga kasangkayan kay no sering ko pa man hayo maos yun eh. Ayaw nakita hulat kay kumbaga naglax ana di kauman didihan hadidiha kuan asa no si nakita nato nang sunod-sunod and then pera kabulan naglabay bagay naglax siya may dapay ni sinundan kay katuloy ni South Cotabato at tayo nangangalimot lang kita kundi na to. So inin bagahin naglax an security as sa mabut ang punto hatun nalusutan naliwat. So, kinahanglan na pahuruhug to natun kay sering ko pa man inin yan na may daging black nga duha nga mga games dida nga kumbaga na influence may da din social media wari nga ni tabun yan naungit ni bata dapat gin tatabunan kay minor ito gin kukuhanan kaganak gin ano kay ni nakapost social media gin na interview ang kaganak nga ano man ano itong tas kay mo anong suguhay mo ano nga klase itong nga games na kuhan na engage yan games ba ipipinaki, alamat ko, naman tas kayo mo. Ang tas kayo yung mga kasangkayan, papapamatayon niya ng mga kaganak. Wara ilaliwat baga ig-hide, wara ignore ang kuhan hini, ang nawong hininga bata. Kaya kung natuwa ako mga kasangkayan, di rin man lang siguro 100%, pero makusog nga influensya itong social media. Ito nga mga games sa pagkaya na mga kasangkayan. Ba man na nato na ito, ano mariyo man lang, tumariyo. Anas, Ah, mga tanato na ito. Waray manit nga baga. Ah, di ba? Yan na makalilis ang manggod. So, dapat manggod. Kinahanglan, i-monitor manggod. Monitor, you know, may obligasyon kita nga mga kaganak. May mga obligasyon kita nga magaganak. In the first place, kita't maaram kung baga nasi magnat panbato, kita't masulod balay. Di rin lang partner natin mga anak. Di ba? Di ba kung may nagbuburuhat na yun, may nagdadrags ito niyo pamilya? Nagakasabot ka, pinagil ito niya mga giusla, hitiya mga papanbaton, hitiya an adlaw-adlaw ba nga kumun? Bagan, an kumun, bagan, an, di rin naman ini kumun. Di ba? So, once nga maka-observe kita nga, baga nag-iiba naman ini, kinanglan, baga ane daw, anak ka ni daw, story daw kita, may problema ka na. Ha? Baga chichik ni mo, kay, nilan, Ginoo ko. Baga dito hapag kaya na, an amay in town, may nasuspect dito sa Cotabato, nakanto na sa nga seminar, kahit nagtatrabaho, empleyado, hadipid. Waray gud paghunahuna nga, mawawarayan hi anak, magiging kriminal ni anak, likewise, siya magiging suspect gihapon magkakaadan kaso para tanay tabo din hikan na an policewoman. Waray matiya pag i-expect nga hiupo diyat kaso, magkakakaso hiya, di ba? Makakalilisang oras makasanggaan, 5:31 standby, mabalik ka. Dahin om dumanay.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
6: Mga nakalusugan po. Sino po sila?
7: Ruby Rose po.
6: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapunan, nakapuko po ako. Tsaka pa sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas. 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, saan ka pag-inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainyom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, dami gidriya. Tisted na naman nga pamilya. Amo gidriya ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami riya nga bulong.
10: DTX 500, mabili sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oras makasangkayan, alas 5:37. Good morning, anay, para nga dakan ibpin. Good morning, Kuya Grit, at mga relatives sa Tulusahay, Hulita, Tikang Balurina, Burawin. Salamat, Kuya. Si Dr. Esther Di Paz sa Buyabor. Good morning, Doktora. Sugad man si Gundina Salvidia. Good morning, si Daddy. Good morning, gihapon. Sige ng Norte. Si Dan, maupay unta ito, ipablock ito na Roblox. Ano ba't binubuhat itong taga DICT? Kundi rin at nagsasayop, nakakuan na inihiya. Kumbagan restricted na inihiya. May duha nga ginkuan niya na itong PNP, ginpa-block mga kasangkayan. Di kita maaram kung ano nga mga site inihiya. So, amo ko dito. Kinanglan ko dito mga kasangkayan. Ano nga, kumbaga, mawaray na access kayo, no? Inin nga nasiring kinahanglanhin restriction na itong paggamit itong social media. At least 16 years old above itong may dan access. Pero kinahanglan kung minor ka, may dan inin, imposible ni. Kahit tipo ano natin mamumonitor ito. Tipo ano no, kita makakasabot nga inihi and minor. Kahit gagamiton kuno nga mga inin gagamiton itong national ID. Kumbaga, pagpapa-enroll ni mo, amot gagamitin ni mo para mag-aada ka ng access or para masabutan kung ikaw ay minor or kung, di ba? Takayo sa akin, may mga, you know, mga kag-anak baya naman. Importante natin itong cellphone nga dito na itong mga anak. Kay time to time, nakaka-monitor kita, nakaka-istorya natin, di ba? So, it may tatabo iton, mga kasangkayan. Bangin maggamit hindami account kita para la iti mo anak maka-access bisan kung dirhiya pwede unta gumamit iton kung baga magkaadan balao, di ba? E bisan nga, ano tawag ini, ini nga nagpaka-restro na ito naton mga SIM card registration. Kada mo lagi hapon it nagpapakalusot na pagkaya na. It number one ko dito dida, mga kasangkayan, itong monitoring itong mga kag-anak. Pag-monitor ko dito mga kag-anak, mga kasangkayan, although, nakakasiring kita usahay nga iba na itong kabataan na pagkaya na, oo, okay. Inigod nga social media, mga kasangkayan. You know, dako ini nga bulig. Dako itong advantage itong social media. Kay, you know, siring pa, andi rin ni mo na abot before, naabot mo na pagkaya na. Andi rin ni mo hinbabaroan before, maaram ka na pagkaya na. Kaya lang, nagpapanunobra usahay nga mga kamag-aram, di ba? Bisan nga nin imo mga kaparyentihan, mga barkador, kasangkayan nga, inin mga, singpaman, mga long lost friend, nalulocate mo na pagkaya na. Di ba? So, okay tada, kumparadon aton, mga panahon, waray cellphone, bagaan pinakakuan ang telepono, bis nga ni baga pagreringan ang telepono, baga makaradlok pagkakaputan to. Di ba? Bagawari man lugod ko na ito disgrasya. Kaya di pasugad ka. Pare pa man ito climate change. So, ako nagtutuambot. Hay mo nga namamati ko pagkaya na. Nga number one good. Adit pamilya before kita magtapot siguro kan ma'am. Nasa rin kay ginpapasulod na ito. Natapot kita. Kay consider si kanda parent natin ton mat magkaganak diri. Inanglan. Ada anay ha aton. Kita anay. Di ba? Ay, makuri, pastilan ginoo ko. Anyway, ano itong kuwan yun na? Ano itong na may da yun na? Sabad, I mean, Martis. O, may da pa impeachment na pagkaya na. Pero kung di nagsasayop, i-cross-exam pa itong defense, mga kasangkayan. I-cross-exam itong na an era resource person, kakulop nga taga-sec. Taga-sec, mga kasangkayan. Kumbaga, kay Buas, oral argument na nira. At regards itong pag overrule itong kun, ma-overrule ang unang ruling ni Chief Escudero. So yan na, mga kasangkayan. Sabutan ka kulok, mga kasangkayan, ano nga, damo nga init negosyo ni madam. Ba't yun, mga kasangkayan, kita man siguro nga tanan, gusto magkaada negosyo. Kaya lang, may mga limitasyon. May mga limitasyon. Sumiringani nga diri, pwede, diri, pwede. Hmm? Kay inin, kaya na siya rin, ginlalaw man na pagkaya na nga igkrukrus exam. Hmm? Iton, depends iton ma, magkrukrus exam yan na. So, ano, imbibiling natin kakulup kay, supposed to be made at taga Civil Service Commission, executive, di rin na nirig papatawag iton house panel, kundi an igin ira igin salang kakulup an sec representative usa ining abogado so magpapadayon pagkaya na pinagihin cross examination ani gibiniling naton hinun ngaran ni Attorney Ariel Ronquillo, Deputy Commissioner Hans Civil Service Commission, diri na inihi igpapatawag. Hmm? So an ano ya ano ba ito eh? Amen adina instead an igin palingkod ha witness stand kakulop mga kasangkayan ami Attorney Gerardo del Rosario usan mga abogado nga nagserbi hela Roman Security and Exchange Commission SEC seringhan na inin an house private prosecutor ni Attorney Erwin Matib ang naging papilgod ni Attorney Del Rosario amo ang pag-authenticate han mga corporate records ng business interest ng Vice Presidente La Roman Article 2 an impeachment complaint. So gagamiton itong prosecution ng mga opisyal ng mga dokumento tika nga SEC para i-contest ini mga kasangkayan ngan i-verify han nagin mga pamahayag ang Vice Presidente han iya statement asset liabilities and net worth salin particular han iya pagdeklara nga may dahil net worth nga 7.2 million pesos sa 2007 ngan umabot ini hinmasubra 98 million han 2025 urhan last year. Kung iniba, in magtutugma ngan lehitimo nga nakakuha hiyan sugad nga kantidad. Pinaagi itong iya mga negosyo mga kasangkayan. Ano? Kay nasiring atubangon itong representative itong SEC ang mga nahireport ang General Information Sheet o GIS nga may da pag-isumpay ang kumpanya kundi nagawas nga nagpapabilin nga stockholder ng Memoran Board of Directors ikaw niyan BP Sara Duterte tikang 2022 to 2025 kumo nalingkod hapwesto han gobyerno. So gusto pamatud-an itong prosecution kung magkaada in pakasupak han balaod ang Vice Presidente may tungod kay handiri pagbuliw ini o pagdivest han iya mga negosyo samtang iniin na kada ha serbisyo. Kaya diri pwede actually para malikyan kuno ang mga conflict of interest diri dapat magkay officially actually kadamo negosyo ni Radito Dabao. Hiyaan may da kuan nga board of director hiya likewise may da liwat mga negosyo nga hiya mismo ang presidente may da gihapon hiyaan vice presidente so hamadaling istorya siringan SEC gimpakyanan hiya ano man violation nito nga ininada hiya as vice president at the same time official ito hiya nga mga negosyo ni rang dir ito pwede dir pwede do gimpakyanan kung ano man igin divest ito na may daba niya record nga igin divest ito niya kaya itong depensa na si Riman igin divest niya waray namang kuno kinakaptan nga supposed to be attached ito didi haamon uradit may record kami ito so amin ni mga kasangkayan niyan igkrukrus exam niya itong depensa itong abogado ni Sarah mga kasangkayan, by 28 Monday, he basti Duterte, nakatalaan hiya maging witness, pero hostile in hiya. When we see hostile, mga kasangkayan, kumbaga panig in hiya itong defense, itong depensa. Pero itong nag-invite hiya, mga kasangkayan, itong prosecutor. So, in connection gihapon hini, nga mga negosyo ni Sara, imbitado hiya, diri kumo bugto, kundi imbitado hiya with regards kay, you know, an mayor, hiya man an may mga katungod paghatagin mga permit. Diba? Mayor's permit. So, iku-confirm lang hiya, mga kasangkayan. But, you know, diri kahit ito makaka-deny basta-basta, ay masing pwede ko matig-deny diri. Kaya before kayong patawag ito, kumbaga pananglitan, diri ito, itong tinatawag nga nira nga fishing expedition ba, nga ipapatawag ka to confirm hay mo, mag-deny ka nga ni, wari na ni mo habol, kaya wari ni mo kinakaptan, nakong punto ba? Before ka ito, pakianan niya to confirm hay mo, may natkinakaptan prosecutor nga papil. Diba? Nga, ano ka matuon, nga gintagan ni

sa rin ko pa madurod to kawais nga tao, e di ni pwede, di ni pwede hiya mauwat. Kaya before kaniya pakianhan, maaram na hiya't baton, maaram na hiya. Itimig ba baton? That's why di ka pwede pagkagbinuhay hiya. Ha? Bagan sugad-sugad din yung mga kasangkayan. So, iningataran, siring ko pa man, pag-confirm man lang, in fact, bisan itong sek, ha? Itong sek, atong representante, pag-confirm man gihapon na ito. To confirm at to how true nga amin it mga record, how true nga wara hindi di itong declared salin, pero ano man did hayo, ano itong anong taaday yung record. So, adit amon record na napulot adi, pero ano yung declare? Lima lakh. Ha? Lima lakh. Tapos, waray pagod mga dividend din, hindi ba? Anyway, in a mga kasangkayan, in baga, may tungod lang ito na atong pagpinamati. Pag ininsering ko pa man kayo, no, kinahanglan magin ko ang kitang atanan, magin mabinan tayo ang kitang atanan. Kay bagay, nagdududa na kitang adaan, nagdudud ako, in particular, singko pa man, dudablin na ako yung pag-abot itong final hini. Ha? O, kay inin, maabot it punto hini, pag brutusahin din hi, di re-apply di kung anon gin kairamang rawan, anon gin unmerit ba? Di rin na siya't magawas di da. Ha? Magawas di na ito ni mo alignment, ito ni mo political appellation. Amo naman nga dit na itatabo pag kaya na, okay, tagkakakulupan exhibition naman ni Alan Peter Cayetano. Di maintindihan kung sino ito judge siya or kung defense lawyer siya. Ha, di ba? Ambot ko naka-observe ka mga kasangkayan, no given ni. Pero di rin dapat so ganito. That's why kinahanglan maging mabinantayon kita. Kahit kung ano man may tabo nila, at least kita may nakalugaringong kita decision. Tipo, ano na ito may implement itong aton na kalugaringong decision? Pinagit 2028, mas hindi kay mabutos. Buhaong ka. Ha? Di rin ka tol-tol. Bagan something so ganito. Di ba? So, pero buwas, sharing ko pa man, paro-pareho, last Wednesday, naitabuan, gin-invite nila nga tulong ng mga anupat ng mga retired justices, mga kasangkayan. At may tatabog hiya, buwas, amog hiya po niton. Do, di retrial hiya, but with regards iton, pag i-restoryahan nila, kung piragod kinahanglan nga butos. No, kinahanglan, piragod iton kinahanglan nga butos, sini din hi. So, ako, daan ako, kumbaga, sing pamatpag-asa, may dan ako forecast. May dan ako pagbanabana na may ibagod an nay unang ruling ni Juan. May ibagod itong ibang an nay unang ruling ni Chief Escudero nga 2/3 hiton all nga miyembro, tanan nga mga miyembro, 2/3 hiton 24 magkasangkayan. Kay magtitikayban ini, magkasangkayan. Kaya na okay ta ka. Ada itong doon nga bilyar. Under preliminary investigation na. Sigurado ako papaspasan ini itong ombudsman. No? So, depende ni. Kaya sering ko pa man, to dito. To dito. Kaya bangin ba paru-pareho yun eh. Sanchis Escudero nga Jewel Villanueva mga kasangkayan nga for resolution na hiya, bumalhin nga taloyuhin nga limtan nga longaudiri. Hilaw pa nga yan, hilaw pa. Ikaw, duha ka mo nga mga bilyar, baga magmihingaw ka mo, ha? Niyan. Patitilawon ta ka mo. Sige, larga! Ig-undergone preliminary investigation. Siyempre, duha itong bagumakon. Ano ko dito yung gusto? Sige, nakimakad to nalakaloy kung baga siya naman lamang ito. Yung alimtin nala itong akuan. Amon mga kaso, di ba? Ha? Di ba? Bagan masakit ha atun actually. Kung baga amon man, do, wari kita ebidensya din, he. Pero baga amot nakikita ko bagan pattern ininitabok ang Jewel nga sugad man kan ininchisis ko dero. Bagan amog yapon, may pag-isumpay nito ongoing impeachment trial. Actually, dida, it butos after din ni. Ha? Ika baga wari, mangka mo ringasa. Baga di, mangka baga nagpapakamiyok-miyok lang kami. Sige. Paparingasahon tayo ni. Diba? O, baman na tayo nga doduhang akuan. Nga magbugto, hipiya, nga ni kon, mamaram ka mo, baga nakikita ko, doon nga magbugto, baga kita ko nga ni one time man irasisyon, baga naghihinangan nga ito, baga sing paman, malayo ang tingin, pero, di ba ang kanta, malayo ang tingin, wala namang natatanaw, hi Alan Peter Cayetano, di maram ko na, di ba, busy ang cellphone, busy na restorya, hiya naghihinangan, ang buta. Kaya siyempre mga bother ito, mga kumbaga, ito nga, trabaho yung relaxon, hato.

0: ginderecho ng ombudsman. Makuri ito mga kasangkayan. Pero I hope mga kasangkayan, ano, nga, kumbaga, sing ko pa man, tinood-tood nga, waray mga katagalyo. Kay, kumbaga, amat sinisiri, itatunos ni siya, so, ay, bagan, double standard. Ha? Nakinanglan, diri tayo ko fafailan, bisni may da kaso. Pero may da katagalyo, may da kabalyo. Diba? Nga diri dapat so ganitunta. Amo ito, buwas. Ako may dako kuan. Daan ako mga kasangkaya na daan ko good may nga mababalhin ko ditong ruling actually. Mababalhin good. Kaya, you know, in kumbaga ako, baga ideal good. Namo good ito. Kaya tipo ano nang ka makakaghuwis sing pamantat baga kumun hibabruan. Makakag-judge kung naray ka dida. Hand trial. Di ba? Kinala na ada ka. Kay binatikan both sides. Nakabati ka. Presentation likewise. Nakakag-judge ka. Han mga dokumento. Pero kung naray ka dida, di ba ano ka makakag-judge? Kay mga judge man itawag inahira. Di paano na ako makakahusgar, kumbaga, nga tama in hiya? Salit kinanglan makonvict good ad hiya. Mabutos ako for conviction. Yes to conviction. Pero kung makadto ka nala, waray ka sumabot ko na nun na itabo. Nataana, gawas ba kahit gatecrasher ito nila? Di ba? Salit, yan at gininsister itong kuhan, gininsister itong majority mga kasangkaan itong mga prosecutor, majority itong mga judges, likewise itong prosecutor, at pwede la bumutos, itaadala, itihap mga kasangkain, included pa nga ni Dahilorin Ligada, by the way, Lorin Ligada, nag-extend na luwatan iya leave, ano iya medical leave mga kasangkain, up to kuan na luwat, October 9, sigurado kita by October 9, ma-extend na luwat ini. But included pa akon ihap mga kasangkayan, Hilorin Ligarda. Ha? Hiton mga senator judges. So kung 21 hira, ada mga 13 na ini. Trisi actually. Ha? Hiton present. Hiton two-third hit present. 13 hit mabutos. Takay, kuha-kuhaan na. Pero kay diri dapat unta sa ring ko pa man, i-divide naton between hiton majority ngan hiton majority ngan minority. Kay ini nga sitwasyon, wara hindi ni minority, wara hindi ni majority. Paprun hira. Supposed to be. Pero nakikita naton na pagkaya na hiton minority anti-good or diri good, majority pro conviction. Hiton minority acquittal it ira. Adiri dapat unta sugada no. But anyway, mga kasangkain, it oras na siring kutub kala din ni salit temporary natin sa danta puso na lutin nga itong taramdan. Iyo taramdan. Ano na? Engineer Ronel Angay-Angay. Likewise, Engineer Mawi Liren. Ini naman ni Kabibes, Danny Murbus Request. Tubtubwas nga dilaw. Amo gihapon nga oras nga istasyon. Oras alas 5:57, maupay nga aga, hatun nyo tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: on the back.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio. Favorite music radio.
3: Alasais 15.
4: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
3: Opay nga ka mga kabugtuan at daw yan na Martes, pizza 22, bulanhan September, eksakto 8 kaadlaw, matatapos ini, ngan masulod itong bulan itong Oktobre. Opay nga aga, haingan tanan, welcome na itong pagkauros sa taramdan, panindugan, o kumusta na itong mga hinigugma mamarati. Nga permi nakatutok ka PRTV Facebook live man or nakasunod ito naton mga balita no? It konkreto pala nga igin announce yan nga aga amod ton presyohan gasolina 4 pesos nganhin 88 centavos. Ana diesel pamatiko gindidibatihan pa yana kun piragod iton igo uminto kay diri pa naka-anunsyo ha publiko nga duha nga gasolinahan an akon ginsiplatan yan nga aga anak nakitaan amo lagi hap no pero ha Metro Manila maida mga gasolinahan nga budoy lumapos na gudhin na 100 pesos kada litro ha labi na didahamay idsa ana ini waray tagud ini pangarapa waray ta ini hingya pa at kinabuhi no makuri ma-imagine ngan makuri mahuna-huna naton nga nangabot na yanan usa ka gatos ka pesos sobra pa it kada litro hit diesel naka-imagine ka mo iton hit tag usa ka gatos it litro it diesel no makakaguba ini hit aton administrasyon kunwaray kita ni pagbubuhaton kay ha lakrangan mapilit ini ha hinumduman hit memorya hiton katawhan nga mga Pilipino giniistoryahan naman nato na nakalabay ng semana ang pagtanggal ang excise tax ini suspend ba o kun temporaryong tatanggalon no ha itaton executive secretary banggiitan manini nga mathematician ngan makarit mamiling hina kita han gobyerno parin buhis na ini siguro yan na magagamit naman nga baga maiban-ibanan itong bugat ha mga tao nakita ko kanina ni hab intalon nga driver han na nag papamasahing nga jeep no. Nakita naton nga baga na arabagod kay waray ang ipon di na agay lani na duroy lani baga pag tunohan niya kang aralso no amin nga ita naton na panawagan na tagan inihin solusyon na ano magwaray naman lugod mag-subsidize yan na, no? Hadton pandemic, may dito mga subsidy. Libre nga sakay, no? Di rin nga nito mahal-mahalan, no? So may dito mga UV Express, Metro Manila, no? Mga 10% kuno itong di rin na namimiyahi. Kaya puro ito diesel. Rurubaon ita kamada ita susyudad ining presyo hiton pagtaga diesel ita masaklap pa init after effect ni mga kabugtuan diri ini na balik pagod ha kadagmitan ngadton baga pinaghabobo nga presyo, no? Na nagini taas na la ini, no? Ha? It seems nga wari kita choice ini kundi matulon kita ini nga mapait nga tablitas, no? Sa samsamon ta ini bis mapait nga na maharang kay antuson ta man ini nga mabuhi la kita. Ita aton na kinabuhi. Biskun baga mamahal na ini. Pero ini nahangadi ini triklamot mga tao. Nakapirdi ini eleksyon. Ay. Hikikita niya ni nga waray solusyon tira pagkita ito inutil, no? Ita pamahalaan, no? It Department of Energy, for example, kung diri ka makakahatag hina solusyon hini, no? And, ano ta pagbubuhaton hini? Abis naman lang kita baga magpatawag hini, hinba kadagmitan nga meeting. Baga kumita lang mga tao nga nababaraka kita, di masyang netira nga baga naabat kami nga na higugma ito na gobyerno, ito namon na makuri na nga daan niya kinabuhi, papakurian pa kami hini. Di bali ko na waray ko mahihimo mga bagyo, mga ano, kay di man kita itong makakontrol. Pero ini, nga pagtagapresyo itong gasolina, nin may da power hit gobyerno ini, no? May da ini alternatibo, no? Waray labot ko na obos na tat kwarta. Bangin hangad itong flood control. Or di kaya nahapotos na kitang utang, no? Karo, iksin yun ito, masugan niya nini na na-mismanage na tat kwarta. Pero di riada, no? Naluluoy kita ito na direkta kung niya tinatamaan. Ita nurunian ini mga dihinihit mga pangkonsumo natun at mga kinakaon, no? Nga na dulyar naton 62 sapit na mag 63, no? No, maga ano man kita iton, no? Nakapadugang iton pagmahal iton mga produkto iton lana kung nahataas iton kada usang nga dulyar kay di man pesos iti migpapalit dito na iton ginagamit nga currency ha kalibutan amo nga nito tigin re-reklamo it Iran, no? Dolyar it ginagamit. So importation nga nit pag-iistoryahan, no? Disadvantage iton it napalit pag tipakan niya aton kay nangin hanglan hin mas mahal nga dolyar bago ka makapalit hin kada barilis man ini it pag babaligya it diesel hita mga higanti nga mga kompanya tikang abroad nga aton inaangkatan itata pinapalitan nga ginahakot naton barko tanker tipakan iha aton nasod kay diri man kita nakaproducer hina bastante nga supply hin produkton lana piraman laton na sharing paman ihi lang na dayton it malampaya nga gina so supply haton. So amin nga tat pagpinalit, no? Iga lalanat ini hit mga negosyante ipapatong ini dida iton ira gastos kung tawagon it ira cost han ira pag palit hini nga mga produkto iton na krudo tikang abroad, no? Sano ini pagtimplahon nga gasolina lana dinhi ha aton, no? Diesel og tungod kay mahal itong dolyar, ha? Porsyento, may porsyento di dahito naton kapalit. Hit aton krudo ha abroad, no? Intikang hit mahal nga aton ginagastos. Makadarala kita hin produkto yung krudo ti pakanhi Pilipinas. Yan ini na dolyar ini. Sakop man ini hitpata current supply and demand di ganin siya la itong administrasyon ng presidente, no? Labot lakon na duro-durohan ito naton na nakasulod nga dolyar pero may mga report mga kabugtuan nga hadin July, nabasahan ko ito newspaper, nga remittances han mga OFW in hura, ha? Patardang man, no? Pero kita mo, oh, may mga explanation ini it mga magkarit, mga taga-bangko, no? And expert sa financial system. Nakita mo lately nga bagan ang mga nagpapublish ng mga taga-bangko, haros na ranira panawagan at tunay na mga dolyar nga mag-abrihin mga dollar account, ha, era, you know. Ngayon, kay hirayt numero uno nga magpupulusin eh, kay mahataas ang valor han dolyar kumparahan na piso, no? Now, ini nga party din hi, adit lagatak hini, hita aton pag-importin na krudo, no? Ha? Baga ni babali waray lang natin niya na ano, no? Imagine ito ni Imo 1,000 nga dubli dati ang kada moonan litro. Yan, napulo na lakalitro ito ni Imo diesel. Kay kada litro tag usa ka gatos marusep, no? Sus marusep ita kada litro tag usa ka gatos ita kantidad ita diesel, no? Ha? Bangin na tigayon magiging aburido, mag-inaburido nga ni itong mga apektado hini, no? Nagiging kausa itong hina inindiri mamuraya o nga sosyudad, no? Kay may ada kadiskontento it mga tao, no? Diri hira malipayon nga na hira in nagkukuri, no? Madali maubos ito nira kwarta, no? Ha mga middle class hadiyan ng mga panahon tinatamaan gud ini kay puro may mga sarakyan, no? Ag biyahe, you know, kanit-kanit ini, pati itong mga turista nga labi na mahilig mag-land trip, diri magbibiyahe kay mahalit gasolina. So diri mabiyahe, diri mahalinan ang mga resort, no? Pati mga hotel, maluyan kita, no? Nga na kay maluya ang kita, ha? Mahina it bayad it buhis iton kay it ira gross nga dat pag abot it net income taxable income, no? Maloya guti ay na so nahang adun it ekonomiya gihap it you know ipikto kung maloya ito naton na ekonomiya kay baga na diri good sapat it na circular nga kwarta na mahabundo kita hini ng mga you know pero ini na we have to understand, no, in fairness iton aton gobyerno nga inin aton produkto itong krudo diri ini pagburutan hit aton gobyerno. Ito ato na pinapanawagan ito na nga makabiling in medius nga ma-minimize, no? Hindi rin maduruhan ita inaabat ita mga tao. Ay ini in it nagdidikta ini kanan kalibutan merkado, no? Ha? Kung hikita inakpakadto pag palitin ng mga krudo, hikita in narampot nga na nasaw-saw, nabulig kita hit inin kamutangan nga na mga pamresyo hit mga produktong krudo, no? Ha? Pero kung di kita bumulig dito, di rin kita untay ni maapiktuhan, no? Nga na ini mahitungod gihapon kaya itong kalibutan di rin gihap mamuraya o completely yan ang mga panahon, no? Well, ita hingkikitan, di ba kita sayo din dito? Ita hingkikitan nito nila, ita mga barko, mga tanker, nga naghahakot in mga krudo, nga naagi Strait of Hormuz, ining na sinasamok itong Iran, nga karagatan, nga iragin sasaruan, nga itong nasod Oman, no? Ana nagkakahadlok nga ni pagkadto na piritan la iton pangadto. Ano man yatak na nakasugal iton itira kinabuhi ay bangin na puntingon hira po silon hira iran na iniin ikamatay nira. Inigap nga mga nangag mga crew, mga seaman nga ada iton na tanker, no? Inihiragihapon in na nag pupusta itong ira kinabuhi pag kalakat niya itong mga sugad hindi nga katrabaho kay dako itong kita, no? Pero kamakor itong trabaho, harayo ka ting pamilya, hulat ka maunom kabulan bago ka makalusad ha barko kay danay inunom kabulan kundi man na katuigan, pero kaudgan unom kabulan ay kontrata, no? Mauli ka na i-renew na liwat eh makuurigan liwat at katuigan nandun ka nalang kalalawdan di ka na bangin pag-uli mo himisis baga nasapungan ng anak, no? Ana baga may adana baga na sigin at baga siplat-siplat ito na cellphone at baga mga mensaheng danay baga na tinatago na yun baga yun, no? May na yung pakiyan ng mga weird na yo, no? Mga sugar dito ba? Nga mga... Ikaw naman, apaka-boring mo, Runila, ngayon. Mga... pareho lang kamo ni Emmanuel Yeren, no? Amo ito ta kabutang. Mga inigugma mamarati na inin na lapdos sa aton, no? Bagahin na tinutubal kita may tunok, hining mga pambrisyo ito na lana, no? Ang ina ni, sering na lang adaan ka mo kung maabot pa inin 200. Ay... ha? Bangin... Ini nagtitika haranit eleksyon. Nagtitika... baga maul-ul iton baga hinahatag. Ha? Dakay natural it mga tao mamilinghin iba. Makahatagin ma-Europay hairang nga kinabuhi, di ba? Amo man lang ito, no? Ha? Ito mga badil-badil bagasapong lang ito, danay bagakarisyohan lang ito. Pero may din mga tao, it nakapopular itong mga kandidato politika, it ira pagkitain, nakakabaton itong ira mga kinahanglan, no? Ini nga mga, you know, di rin nga ni tinatamaan itong interes itong tao na bisan pagkapagwapo-gwapuhan o popular hindoro, no? Na iniin di rin nakakahatag hirahin ma-Europay nga kinabuhi may da nga di baga iniin na diskurso nga nakakuniktar nga daton ira mga mga sering paman mga ngurotob, mga araba, no? Ha? Kung na nahabaro itong politiko baga sumakay, no? Ha? Nina litwad ita, you know? Sering paman di na nahuwad kung nayabuh ita inin na interes sa politika hita kaluyong nga kandidato kay kundi ka pa nakakita at problema di ka pa maaram dumiskurso, no? Paano mo kukumbinsi ron ita mga tao puro kalapakyot, no? Amin ita di ba ta naamo ito, no? Sige kapagudhin suson pero ano yung babaga articulation ng issue in kita pagod na impeach ini, no? Mamatang mga kamutangan ito, no? Magmaipahungaw ta ito kay hino ba't ma kasiring ito nga tuhay na ini nga ato na kinabuhi kung taga 100 pesos na itong diesel, no? Kakan uba ha kinabuhi na tabo nga nagtag-usa ka gatos na diesel ha ato na inin kinabuhi, no? Ha? Amo ito tato na didabaga kita adawin maupay, no? Kakan uba naton inabat niya taga inin kaya hindi may hama sunod net bugas ini no ana bag mga ini nga mga nangag protesta nga diri namamasada no kay ana pag binorobahutong mo danay bangin na alkansi ka pangani hita na ngadaan waray pa magtatagsin ang diesel namamasada ka danay ba nakaabot ka bangin 200 na lanim limpyo no ha nga nahangadaim niyan kay nag-uminto pa nin bangin mga usa ka gatos na lain ito ni mo baga madadara so itim guol pa no baga yun kabay ka na mamilingin iba nga pakabuhi no. Eh, ni na ito nagtuhayan ini nga mga namamasahero nga na, ini nga mga nanakay no mamiling na inihin na iba nga paagi no ha hay man ini mga kuligi hay man ini mga guli at it mga tao di ba ada ito mo gobyerno no ada ini mga inin siwangag ita you know kay hayra pagkita ini labi nat mga diri na kaintindi no pakuri ini ha kinabuhi no ita dinadangatan mamay tataganin inin 102 kada litro ita diesel, no? Dapat ini hi President Bongbong Marcos may daig issue nga statement ini, no? Dapat i-kampante, i-comfort it mga tao that rest assured, ayaw kamo kabaraka, kay an iyo gobyerno in aadi, no? Papriho kita na abat hinin lapatong hita pag-uminto hita presyo itong diesel yan ang mga panahon, no? Ayaw ako niyo kasinahi. Kay hinin pagtagao sa kagato sa akong mga pangidaron, yan na pala kinaigkatapo. No? Nga tagao sa kagatos kada litro, no? Sering pa man ito natin baga usahay tagay-tagay din na initinuhay, no? Nga orostorya, no? Ha? Amitot aton na baga nakikita ito dida, no? And hay naman aton sinisiring naton na state of energy emergency, no? Ginano man aton haton, no? Alasays 40 mga painumdom.
0: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
5: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
6: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at nanghimpilang ito.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 09423390267 o di kaya sa 09154611842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Alright, balik na itong programa. Kita unta daw. Inadton low pressure area nga nakadiha gawasan Philippine area responsibility adala gihap tigang ani mga kanina last dosan maagahon may da low pressure area ginmo monitor adi gawas pa Pilipinas an posible magina bagyo na diri low kundiri medium no. Pwede ni ma-develop nga to tropical depression sa COVID na 24 oras, no? Bangin namin at bagin hinungdan hit pag-uuran, no? Haaton palibot, yan ang mga panahon. So, kindly monitor lang ni sundo natin ita inin kahimtang hit panahon. Pero natin imo-monitor para sigurado nga maaram kita hita direksyon, no? Ha? Tama gadiwa dito to sa hay diri kay naputos na lagi tahin pag inintindi hita mga tiabot nga mga bagyo, no? Pero maupailuwa dito bag aware ka ba kung na ano na hatun, tipakain na ini, no? Na imo nasusundan ba? Na diri, diri kay inin, sering pamandiri ka na kalanat kung tipakain itong direksyon itong maong bagyo kay bangin na may mga paryente ka, may mga oropod ka, may hinigog mga kinabuhi nga. At ipagad tuliwat itong era mga biyahe, no? Ini nga mga suga din ini, nakakaulang ini, usahay di rin ini nakakapadayon hitun aton mga pinaplano, nga mga lakat na di rin kita nanana yun. Kay adiman in makauro lang hitun aton panahon. Kada manhing bagyo. Kaya, amin eh. So, anyway, waray pa man. Alangan naman itong kita pag mag-inulat ito. No? Ay kita itong pag inulat. Nga kalamidad, no? Di itaton in panghabuhi nga. Ano? Oh? Diri puro nala negative, no? Ha? Bisan mahalit diesel na lang, sige gihapon. ato gihapon hita kinabuhi, no? Mga negosyante, talaga na tatamaan ito, no? O, ato kita iton nga mga inin kahimtang kinabuhi, no? Padayon at pakabuhi, padayon na naton, you know, ang mga rason kung kaya nung kita nabubuhi, no? Hindi man lakbaga nabubuhi tungkol yung mga bagagugma. Nabubuhi maghihap kita para mga buhi, no? Nakabuhi para makabulig ha iba, nga na higitain makapagsirbi ha iba, no? Amito ta inin ada dida, no? Nga na diri pwedeng kay adi mahal diesel, waray na lang kita pagbubuhaton, no? Diri amo, no? Dapat magpadayon itong kinabuhi, no? Kakulop, bagadiri good bisan anhon pag-explikar ng pagtagalog. Maluntog kakulop ang trial and impeachment. Una, may da tinatawag nga communication barrier. Diri masaputok, diri marasa, lahat masaputok, no? Na ihorostorya ay mga shares of stocks, mga corporation, no? Bisan nga ni mga nag-iswikilan abogasiya, ang mga CPA, no? Accountancy, no? Ada kay inini naging hinungdan hin mga pagbaya nga pag-iban hin interest. Hiti mo kagustuhan nga maging certified public accountant, no? O maging abogado. May tungod kay ni mga authorized stock, paid up capital, no? Anon mo ito niya pag-istorya, stockholder,

lumayo nga ito pagin board of director nga di ka man stockholder nga ni. No? Stockholder, may da ka di na pinalit nga stock. Ini nga stock di rin eh, parot budiga nga tao-tao. Aday niya mga corporation lo nga mga orosturya. No? May da ka korporasyon, no? Labi na profit, no? Corporation. So, inahanglan na may da pagtindog mo't corporation, may da ka inin na capital, no? Bila piranga stocks, it pagaya na pag maparehistro ka Securities and Exchange Commission, kakulupan testigo, abogado tuti kang hasek, Securities and Exchange Commission, nga nag-i-inexplicar, no? And kinahanglan, may da di da mga shares nga kung mahimo ang minimum paid up na, no? Kay an pagin paid up amo ito an nastablisarhan capital, no? Okay? Diri aprobaran it pag parehistro tim corporation. Ah, corporation wala man ik sa lapi, no? Paano ini mabubuhi, no? Kaya pagka ini-issue ang kahin na certificate of registration, equivalent ito ni pag-anak kina usang tao, no? Oo, adi na, may certificate of registration kan, aso natawo na ini nga imo korporasyon. Amo ito na, it nagpapadalagan it korporasyon, mga member ito board, no? Hirat na pahimot palisiya. As long as ini nga mga patakaran hindi risukwahi ito na na-exister nga mga balaod, no? Pwede. So, irat na itnapatuman hit mga gin kaurusahan nga mga patakaran nga mga disposisyon hit member hit board of directors igin papatuman hiton CEO, Chief Executive Officer. Ang Chief Executive Officer danay hiyagyapan Chairman of the Board, no? Pwede liwat diri sa chairman of the board, hialiwat itong general manager, no? Or president hit corporation, no? Hiya, in amo itong taga padulot, no? Kaya kung may mga baraguhon, may mga problema, nag-meeting itong board of directors. Nga na inaaruan in report, no? It concern nga departamento, ita general manager, ita presidente, no? Hiya nga itong chairman of the board, hiya pa itong presidente, hiya chairman of the board, hiya pa itong chief executive officer, super control na itong bagahin na waray na itong dida, bispa ma, ano nga lantogi ito, iba nga member itong board, di na itong papamatiya. Isusugan din eh, inin mga family corporation yung mga tinatawag. No? Di rito nira pinapasudlanin iba nga mga tao, kundi mga miyembro lang itong pamilya. Kaya magdebate, manira mag-asawa, manlahira, mga anak man lang itong. So, kung magka-ano-ano, no? Kanan na pamilya lagi hap itong. Kung may naman pinapasulod yung miyembro itong board, no? Pinaka tinapuran nga na pinakasuok na ko dito, no? Maupay na nga ni maging vice president ka. Na danay title la ito, maupay at magapamatiyon. Pero actually, wari ka gamit. Di rin ka papamatian, kini ka man nga ni miyembro at pamilya, no? So, iniamoy ni mga istorya ni. Samtang kita mag-istorya kita na mga yano, mga sari-sari store naton, no? Mga hikitalat na padalagan, pero kung nada mo it, you know, nada mo itong income nga na-offer kahin inin shares para paliton itong publiko, no? Para ikaw liwatin maka-generate hin income ha imo corporation na maligyakan stocks kanto ha publiko nga na para may da mga magkaadahin tinatawag ng mga stockholder, no? Na diri pwede nga inindiri ka man nga ni stockholder dito madeklarar ka ha imo salin, no? Ay wawari man,
Iyon na noto naging nagkaada.

In income di dang oreng ani ni mo bisan usa ka stocks no di ka man ani na di ka man ani bis janitor di da mga sugar ito ba ng mga you know so ta pagat dito datot imo sal in no gina deklara riton no baga pakiana iton ha pakiana iton pero ano man diyan na si masiring itot mga buot ka man mag buot ka man sugod dito ng mga oristorya ba no aminita kakulop ng mga deliberation susunod yan ang aga last days baga may cross examination pa ini no naminingit mga nakapot hini ng mga kaso mga kabugtuan CPA lawyer no abogado nga certified public accountant kay ini nga mga capital outlay mga sinking fund yung mga termino iton hina bisan ka abogado kun baga diri ka baga haniti hana corporation law anha commercial law baga may daga sa sangkuan. Kay upat ito katuig nga gininaraman ang mga certified public accountant, no? So, powerful it abogado, nga certified public accountant na, nga na abogado pa, nga mag-uuristorya hit mga topic, labi na kong testigo, stika nga Securities and Exchange Commission, no? Kay, bangin ka nida kapusunhin na pakiana, hindi mo na maintindihan it bato ni testigos, no? Di mag nosebleed ka hiton, no? Mahimo kang inin kingkoy hiton. Kay imbis nga examination, nga baga may direction kung hain tim tutumbukon, bahin iton ma-radio interview. Ita... bahin ma-radio interview, ita... dangatan iton, no? Kaya ta... amo ito ta purpose. I don't know. Kung nawari ka mo magka-interest, kay baga, dear para hayo, dear interesting, normal iton, no? Normal iton, no? Pero, madali mo maintindihan, no? Usa nga issue pagkakulop, kay, inin, ito nasulod nga mga opisyal, labi na't mga katungdanan ha gobyerno, ada ito ha konstitusyon nga ni, labi na mga congressman, nga mga senador, no? Kung ikaw dito, ikaw tag-ihin nga korporasyon, no? Labi na kung may isyuhin, may nadidirian ka, nga klasihin balaod, nga nakakaapikto hiton pag-income, nga pag-interes, hita maupay nga dalagan, hito na yung mga kumpanya at mga korporasyon. Madalagan kayo niyang kasinador, kay gusto mo ini bag-uhon ini nga balaod, kay para makabinipisyo ito yung mga korporasyon. Diri nga ni, nasulod ka gobyerno, kay gagamiton mo ang impluensya ng poder, ang imo pag lingko na katungdanan ng gobyerno para makabinipisyo ato nga imo mga negosyo. So na imo mga duso, permiti pa kanto ang imo negosyo. Nagre-reko ito ang imo negosyo, lugar na gagamit mo ang imo katungdanan para maging kwartahan ang imo korporasyon. Yan kay ikaw matanto ito nga korporasyon, imo man iton, mas dako ito ni imo, control dito, di... Ana ikaw actually ang nagpipinariko. Han imo kalugaringon ipinagin imo poder. So may patakara na gobyerno nga bawal ka nga nasulod ang gobyerno adto kalagyap ito ang korporasyon. Tinatawag ito nira nga conflict of interest. Salit hi ikaw in pinapa itermino nga ginagamit nira pinapa divest. Pagsulod mo ang gobyerno bayai ito ni mo katungdanan, iti mo poder, pero na, nahihimo ba itong itatawagan mo? Oy! Hello! No. Yung ano natin dyan, no? Eh, butang-butangan mo man lang ito nilang tao liwat, pero ikaw lang yung nagbubuot, no? Pero amo ito, masunod lang kita ito. Ang pagyan ito, nagsunod ba? No? Amo ito na kalakipan discussion kakulop, no? Senador Raffy Tulpo na you know it mga komentarista di naman nabaga pagbuhat itong kalugaringon bangko komentarista man ini
ni Hira, Hira ng mga Tulfo, mga taga radio, mga taga media man ito, no? Television, radio. So, in mga komentarista, kung ano't naabot nga isyo, ha, mga discussion na public affairs nga na news, napipiritan itong pag-intindi it mga complicated nga mga issues di na ito na news and public affairs. Kay, para makakomentaryo ka, na kung may i-interviewon kaliwat, nakaintindi ka it issues. So, bisan kung di riya abogado, di riya accountant, di man baga kabisado-kabisadohan. Pero pag nahingada kahing katungdanan, like senador ka na, rap, naintindihan mo ini. Gaya nung adiri magsuga dito, Robin Padilla. Rafi Tulfo, yung kikinita ko ito niti profile, ha Wikipedia. Wala man dida eleganting achievement ni Rafi Tulfo, tikang ha akadim, no? Wala man hiya nga ni maisurat nga may natapos. But, pag mag-participate hiya, oh, nakaka-representar hiya it mga tao nga mga yano. Nasisimple pagod niya itong oristorya nga naintindihan mga tao. Kaya mo itong iya bagan, it iya bugat itong iya daradara, iya pagkasinador ba, no? Kay may ada mga naghatagin pagtapod ha iya, may tungod din. Din man ito nagtikang. Di ito niya programa radio. No? Pati ang mga pamuyayaw din. Nahuna-hunaan ko nga niya. Sayop ka na ng mga gintudwa mo na communication, no? Ay, nasiring gamit hindi sinting pulong, gamit ayaw pamuyayaw. Siguro kung hanudhad to pag nagpipinamuyayaw, kinkuha na ka din man national television ba yung naging na... Dada akong higa yun maging senadora rin. Ha? Ay, dida nakuha balita o ang pagtapo ni Nira Rafi Tulfo, even Erwin Tulfo. Kumpiyansa, may tungodan ira inin mga banat. Ha? Rafi, maupay mag-agitate, maupay mag-articulate in issue. No? Nandiri, so pa nga niya na. Pwede kitang tadyakan dito. Masok ko dito ba? Nga mga, you know, iging kakabusog man ito. But it, you know, it, iba nga mga, naihanah radyo, bay na mabin. Alam niya na kumbaga conscious permit iabusis, no? Nandiri ni may kuwan. Diri, diri baga pagkita, no? Baga pagkyut ito. Salit, pero kung nasaring ka nga, yung tadyakan kita rito, no? Hindi ka naayon ni tao ito na, no? No? Usat mga open pat posibilidad, nga bangin, humarayo pa ini kunhain. Kaya ini mga senador, gintitikangan ini nagiging presidente, iti iton, no? Diton orosahon, pag abot ita panahon. Kaya may iso gito gihap, no? Nga natural lang nga baga, binabati mo man ito ni iyakayakan nga na nakaintindi hit operation administration itong gobyerno, no? Na naiintindihan niya, ha? It mga palamap, pamalakat, it mga sayop, no? Mga, you know, kay it mga bilyar, but yung nakaintindi ito. Nga nakakulop, pare pag nakabati nga nagpakiana. Pero ito na wise liwat nga senador, diri ka baga mahalata, wari ka latingog-tingog, pero didahay mo kalugaringon, luto na, no? Luto na kung ano ito yung mo desisyon, no? Ha? Kakulop, no? May mga na karawat, tigadda mo ng mga reaction kita. Anaton sinasuggest. Nga kung inihi former House Speaker, Congressman of 1st District and Leyte, mag-file ito niya petition for bail or mangaro iya, mag-motion iya, ha husgado nga iya iga argue lugar iya iga rason nga maluya itong ebidensya, no?
dapat dire la kay pipirang abogado nganti abogado lait bagamaga uusahan ito no di da iton petition for bail pwede iton collegiate or panel of your lawyers it mag-attender no meaning san usuraton it imo igsasalawad ha korte nga pangaro nga papagpiansahon ka may adaanay mga opinion hin mga iba pa ng mga abogado labi na particular has panig hit ada ha husgado kung na retired judge naman la or retired justice no labi na dati justice Sandigan Bayan no or kung you know I'm sure may access ka nga dahit you know retired justice sa Korte Suprema nga pwede maging consultant na para la di dahiton you know petition for bail or di man ha kabuusan dalagan itong kaso like inin for example former Chief Justice Diosdado Peralta a track record ni expert in criminal law no including mga balaod nga kinakaptan hit Sandigan Bayan no kay hi inin former Chief Justice Diosdado Peralta tikang ha iya pagsulod na gobyerno in naiha nga fiscal naiha nga prosecutor siya itong trabaho itong prosecutor in magpamatuod good ngayon eh, may sala no nakakomiter in crime ha Pilipinas nga na pagkahuman ito halabang nga panahon niya pag finiscal naging regional trial court ha usang nga branch sa Quezon City he former chief justice Diosdado Peralta no and ultimately ha panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo no naging justice ginapoint ini ha special division ha Sandigan Bayan no di ka nga Sandigan Bayan na ingadto ha Korte Suprema naging associate justice senior associate justice and ultimately naging chief justice no pwede ton kuhaon no kuliktahon it mga suggestion no is it aside it ego it it lead counsel no naga inin didipinsa kay may iba itong perspective hit defense advocacy hin abogado iba itong perspective hit juror jurist no it naghuhukom no magkarit ini hira mas sumiplat kun ha initon na may mahikikit an nga ni kasalanan ni mito dida no? Ha danay hamon pangabogado bagan na yun ma istorya ko lang ni hayo kadali it huwis naghihinulat anay ito nit pinakaimportante nga punto paghikit inaniya ito ni pinakaimportante nga punto dinat namamati ang testigo bispa ano nga istorya labi na kun labi pa kung ano nga istorya na anay kampag kawaton ang sakayan natingal bambulan no ama di ba iha pag cross examine natingal ang sakayan gingkawat bambulan no? Waray na kita oras mga kabugtuan hangaran naton anay na ha anton na anay shout out bangin ini lumimbag nga ini na ano good ko numahan na yung barangay election no ni yan kay you know nasiring Hisuncho master the art of timing parang kung Hisuncho expert antohin strategies in war may libro niya ha parang ginagamit ito ha negosyo ng mga prinsipyo in war pati ha politika no o sa itong prinsipyo master the art of timing. Ni kay biskalahain pasok no. Good morning. Kay inin pakian na labaw ako kung dayon it election no. Pinirmahan na ko no nabalita ang ko i House Speaker Bujidi
po mi hermana and you know ambot kon ini in reconciled na ni ti kang bicameral conference natural eh di man ito mapirma kon you know enrolled bill na bahaton no or tipakaan na ito mahikita na ito nito niyan po mi hermana nga nito ang presidente eh President Bongbong Marcos meaning mahimot niya balaod na kay waray igbito igwaray pungi no nga magin balaod. Kaya hulaton mo nalang ito nga mahuman iton pag publicar, publication. Kaya pag hi-publish iton, no, matik effect na ito nga balaod, waray na eleksyon, no. Kapag pag kayo na waray itaton mga balita, waray pa nag-announce nga iniinpinirmahan na naton talahoron niya presidente, no. Kami ito takon ba ito ni Art Berdan, good morning, Attorney Nick. Hi-pass sa Ava Amoylen, no. Kain ka pasaba. Kain ka nuhuraw. Hindi no dasa, no? Good morning, no? Ilula Litay, Iboy Bits Asunim, Mano Felix, og Hero Nilang Ay Angay, and Hi Emmanuel Yiren. Ini Hi Attorney Nick Ismali. Maupay nga aga. Good morning, hayong atanan.

0: mga magsasaka. Naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
1: Oh no!
0: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyag ba gihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakad ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
2: The time now on FMR. It's 7:16.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Southon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Mga kasangkayan, bantayi itong libreng at check-up han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yan na nga September 21 to 24, alas 8 itong aga, tubtob alas 4.30 han kulok. Ang Ira Clinic na imumuta ang Avenida Veteranos, Barangay 23-8, Tacloban City, na andihas laha ni Bayan World Hospital. Hinumdumi sangkay nga health is wealth. Ayaw hulata nga magkasakit pa antes naton tagan in atensyon ang aton lawas. Kay prevention is better than cure. Sanglit gamita ini nga oportunidad nga magpa-check up nga maging mas alerto hakabutangan iton imupan lawas. Pagdagmit kay in first come and first serve basis. Libre nga check up ha Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Ranch.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite.